0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Anya ti dag dati ng tagsaksakit ti magimo bago ka na cleansing anya ti randa mo tagsaksakit ti magimo
2: ang ubi ti kwado tatoy saksakit ti pagpagkit tatoy pakidni tapos tatoy ruso
1: ruso
2: tuwi na ti buna nakakaspit acid ti hospital
1: ti hospital anya ti hospital na nagtika tayo
2: na nakmita ti lamot
1: manungal daw
2: 7 days
1: tapos nagpunta ka dito sa clinic sa bayonik anya tata anya ti na ano ba yung naramdaman mo ngayon?
2: Mayatid.
1: Mayatid. Awa na ti tagsakit ti sikit mo.
2: Awanin
1: to. Rosok mo. Nairuwar mo ti bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
2: Pointo.
1: Ado-ado ti nairuwar mo ti pati liver mo, no?
2: Pointo.
1: Di balay niya, ada pa yung pag-uwi mo?
2: Atado.
1: Ada pa yung nairuwar? Di balay niyo na pati liver na?
2: Pointo.
1: Ado pa yung?
2: Masit lang to.
1: Masit lang. Tagasang na taga Lamot?
2: Taga Lamot to.
1: Lamot ti Pogona?
2: Pointo.
1: Ano ti kumplito pangaral mo, bro?
2: Bert Galang Hatawo.
1: Well, so yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa magitan ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, ti Apo Diyos.
2: Salamat din ni Apo sa talagang naiipo na ikimang matipit-mayak-tipit-tipit-pakaagasa.
1: Like pintas, awan tayo operasyon.
2: O yun
1: to. Naitake mo tayo batong mo. Okay, so thank you po, Bert. Na happy. Magpasalamat ito Apo Diyos.
2: Salamat din ni Apo at tatatok na instrumento ng nangagas kanya ng kuat at sa bubami.
3: Wake up in the morning the right way with your favorite breakfast show on the Wake Up Call.
0: This song was brought to you by Amex 3 Capsule, tested and proven para iwas-iwas sa sakit.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, e paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fico Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fico Bank. Fico Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: Ang Dulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako ay umiinom ng MX3.
5: Ako si Mark Angelo Onde, safety manager. Pag-distan ko ng uminom ng MX3 capsule, believe ako sa MX3. Kaya ako umiinom ng MX3.
6: I'm Aneta Blanc. I've been taking MX3 for more than 7 years already. Believe ako sa MX3. Kaya ako umiinom ng MX3.
7: MX3 is locally recognized, award-winning, internationally. Be M Extraordinary with MX3.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
10: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

pinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap, super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-usapan, eh Mega Sardines muna ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: kasiyahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinadatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko. Normal ang paghinga ko. At lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Sweet 97.7.
3: Cash for money.

0: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds, at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert.
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang ating Detox Coffee Klinika DTX Coffee Mix. Uling nagbabalik, mga kaibigan, ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alcizar, na maghahatid na naman sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo na, magandang pakikinig sa lahat na naka-simulcast ngayon sa ating programang Health Alert. At lalong-lalo na sa mga nanunood at nakikinig sa ating Facebook Live, DTX 500 Luzon page o DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan kasama ang DTX 500 Herbal Capsule. Oy, sa mga kaibigan natin ha, alam mo ba na sa United States aabot ng 300,000 pataas ang bagong na-diagnose na may breast cancer bawat taon? Grabe ano, mga suking tagapakinig. At sa Asia, o kasama dyan ang Pilipinas ha, sa Asia, isa ang Pilipinas na may maraming breast cancer patient. At nakita sa pag-aaral na napakalaki ang papel ng oxidative stress sa development ng cancer dahil sa pagsira nito sa mga cellular component at DNA. Kaya huwag kalimutan, makaibigan, ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil nakakatulong ito ng malaki para maiwasan ang breast cancer dahil ito ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na umabot sa 1.3 million units in the ORAC scale at isa din itong anti-mutagenic, anti-carcinogenic at anti-inflammatory. Kaya inumin na ang superior antioxidant combination sa mga tatay at nanay natin dyan para protektado ang ating katawan.
0: DTX 500 Health Alert.
2: At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programang Health Alert.
0: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500.
3: Matatanda na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DGX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DGX 500, araw-araw. Bibili sa mga butika. DGX 500.
4: Ako si Juana, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DGX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: DGX 500. Bibili sa mga butika. DGX 500. DTX 500 Health Alert.
2: Yan po mga kaibigan ha, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at ang ating Detox Coffee. Klinika DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar para makasigurado na ang original, epektibo at FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule ang inyong mabili. Puntahan lang ha ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar kasi kumakalat pa rin ang peke na DTX 500. Kakalungkot mga kaibigan, no? May caller tayo kahapon mga kaibigan. Biruin nyo ha, tatlong bote ang kanyang nabili. At nung kanyang binuksan mga kaibigan, fish oil lang daw ang laman. Nakabote po yan na DTX 500 Herbal Capsule. Kaya tinapon niya mga kaibigan at nakatawag sa ating programa. Nakuha ang ating number sa ating program. Kaya para makasigurado, iwasan po yan sa online. Yung nakabote, yellow ang laman. Walang manufacturing. Naku po, hindi natin alam kung ano ang laman yan. Puntahan talaga ang mga pharmacy at ang original na DTX 500 Herbal Capsule. Naka-box po yan. Naka-blaster. Naka-capsule mga suking tagapakinig. At gawa ng Klinika di Alternativo Medicina. Mga kaibigan.
3: DTX 500 Health Alert.
2: At lalong-lalo po mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, atin munang pag-usapan kung gaano ka-importante ang ating utak. Sa ating programa, mga kaibigan, lagi ninyong naririnig ang blood-brain barrier. Pero ano ba ito? Ano ba ang function ito? At pag-uusapan natin ngayon kung paano nakakatulong ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C upang ma-maintain ang integrity ng blood-brain barrier. Ang ating utak, mga kaibigan, ay sinigurado ng Panginoon nung gawin niya ang human body na protektado. Sa lahat ng vital organs, ang utak lang ang napakaraming proteksyon. Isa na dito ang skull na nakapalibot sa utak, lalo na kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C. Mas madadagdagan pa ang maraming proteksyon sa ating utak. Dahil mga kaibigan, ang brain tissues ay napakalambot. Protektado ito sa 7mm na kapal na skull dahil nangangailangan ito ng protection. At ang brain tissue ay protektado din ito ng meninges, isang manifest na layer ng membrane at nakalutang ito sa protective fluid na CSF o cerebrospinal fluid na pinoproduce ng special cells sa ventricles. Ang lalim mga kaibigan, no? Ganyan ka-special ang ating utak. Ang skull, meninges at CSF ang effective protection against fall o nabagsaka, nabangga or any physical damage. Pero ang protection laban sa bakterya at toxic substance na sumasama sa dugo, ito ay sinasala sa protective element at ito ang blood-brain barrier. Pero hindi nakakapigil ang blood-brain barrier sa free radicals sa loob mismo ng utak. Kaya uminom talaga ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C upang maprotektahan ang brain cells laban sa oxidative stress.
3: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinadatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
3: DTX 500, bibili sa mga butika.
2: Ang existence ng blood-brain barrier ay nadiskubrihan late 19th centuries sa isang German physician na si Paul Ehrlich nang kanyang ininject ang dye upang kulay sa bloodstream ng daga. Ang kulay ay nakapasok sa loob ng mga tissues except sa brain and spinal cord. Ito ang nagsisilbing harang sa gitna ng capillaries at brain cell o neuron. Ang case structure, makaibigan, ng blood-brain barrier ay ang endothelial tight junction at ito ang endothelial cells ang nag-align sa interior sa lahat ng ugat at ang capillaries ang nagsusupply ng dugo sa utak. Ganyan siya ka-tight at ang nakakapasok lang ay ang maliliit na fat-soluble molecule at some gases papunta sa brain tissues. Ang glucose kahit malaki ay nakakapasok din dahil sa transporter proteins. Parang special door ito para makapasok ang glucose at magamit ng brain cells. So dapat magpasalamat tayo sa blood-brain barrier dahil ito ang pumipigil sa mga circulating pathogens at toxins while inaalaw nito ang pagtapon ng mga nutrients, hormones at antioxidant. Ayon pa nga sa vitro studies sa laboratory, natuklasan na ilan sa mga potent antioxidant ay nakakapasok sa blood-brain barrier. Kasama na dyan ang superior antioxidant na makukuha sa DTX 500 herbal capsule na pinoli compounds, polyphenols at flavonoids. Pasalamat tayo na may access ang antioxidant sa brain dahil grabe mag-generate ng free radicals ang brain dahil sa sobra na demand nito ng oxygen. Kaya mas kailangan nating uminom ng DTX 500 herbal capsule para maprotektahan ang ating utak laban sa oxidative stress.
3: DTX 500, lagi ka mabuhay, gutom.

0: ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: At ang Mighty C naman ang nagbo-boost ng immune system upang malabanan ang lahat ng mga pathogens na pumapasok sa katawan. Isa sa rason na ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang pinakamagandang kombinasyon upang maprotektahan ang ating utak.
2: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
1: Isa sa mga bakterya na nakakalusot sa blood-brain barrier ay ang meningococcal bakterya. Dahil sa capability nito na mag-bind sa endothelial wall at mabuksan ang barrier at kapag ito ay nakapasok, nagdudulot ito ng infection at inflammation sa utak. Kaya kailangang maka-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil walang bakterya ang makakasurvive kung malakas ang immune system. Dahil sa pag-inom ng Mighty C, hindi makakaabot sa utak ang bakterya dahil pagpasok pa lang, pinatay na ng immune system kapag malakas ang immune system mo. At lalo na kung naka-DTX 500 Herbal Capsule ka pa, may taglay ito na anti-inflammatory properties. Kaya napakainam ito na kombinasyon.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
1: At kung kape naman ang pag-uusapan natin, dito ka na sa kape na nakakatulong sa healthy na utak. Mayaman sa antioxidant at fiber na kailangan ng katawan. Ayon pa nga sa pag-aaral, ang pangalawang utak ng tao ay ang tiyan. Kaya kapag disturbo ang tiyan dahil sa toxin, apektado ang utak. Kaya mag-Clinica DTX Coffee Mix. May taglay kasi ito na chia seeds at psyllium husk. Pinapalabas ang toxin sa tiyan. Dahil pinapaganda nito ang bowel movements. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX.

0: sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Test po ito, isang VXW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, hindi sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
2: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
0: Okay.
2: DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
4: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
5: At sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po, nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500!
7: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako humihin noon. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
0: DTX 500.
7: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500, ang laban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, Health Alert!
8: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. At sa mga kabayan po natin na gusto pong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. At abangan po ang ating daily program every 9 to 9.30 in the morning. Ang programang hatid ng DTX 500, DTX Coffee at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Ang programa maghahatid sa inyo na mga kumpletong kalamang pangkalusugan kung paano natin pangalagaan ang

ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan. At live din po tayo, mga kaibigan, ha, sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. At lalo na po sa mga kabayan po natin dito sa Cagayan City, Isabela, Solano, dito po sa Bayumbong, Tugigaraw, ay mabibili na po ang lahat ng ating mga produkto sa inyong mga suking pharmacy. Lalong lang po, mga kaibigan, ha, ang ating alkaline vitamin C. Alam nyo ba, mga kaibigan, na ang alkaline vitamin C ay kailangan po ng ating katawan para mapalakas ang ating resistensya. At ang mahirap sa vitamin C, mga kaibigan, ay isa po itong napaka-sensitibong antioxidant na kahit makuha natin ito sa prutas, ay madali po itong mawawala, mga kaibigan. Kaya kung gusto mong ma-maintain ang tamang dosage ng vitamin C, mas mainam inuman ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. Ang vitamin C na hindi acidic. Ang vitamin C na hindi po mahapdi sa tiyan pero nagbibigay ng malakas na immune system. Lalong-lalo na tag-ulan na naman, makaibigan, labanan ang mga problema dahil po sa pabago-bago na panahon. Mag Mighty C Alkaline na Vitamin C. At para sa epektibo na kombinasyon, uminom ng DTX 500 at Mighty C ang Alkaline na Vitamin C. At palala, mga kaibigan, sa mga suking tagapakinig po natin na ang DTX 500 o Clinica DTX 500 ay naka-blaster po ito, mga suking tagapakinig, ha? Naka-blaster, naka-box, mga kaibigan, na kulay green. Yan po, mga kaibigan, dahil mayroon pong piki na kumakalat ngayon sa online. Marami po ang nakasubok at nag-message sa ating page, no, na bakit ganun ang liliit ng soft gel, kulay dilaw, mga kaibigan, while ang ating original capsule, mga kaibigan, na DTX 500, napakalaki ang capsule kasi siksik po yan sa laman na puno sa super antioxidant, anti-tumor at anti-inflammatory na napakarami na po ang natulungan, ay naka-box po yan, mga suking tagapakinig, ha, at naka-blaster para po sigurado na ang inyong mabili ang epektibo at FDA approved na DTX 500. At pwede po kayong bumisita sa ating Facebook page, ha? DTX 500 Luzon, mga kaibigan. At sa mga kabayan po natin na gusto sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Galing po kay 387, Doc from Cagayan City, Isabela. Ano po ang tamang pag-inom ng DTX 500? Tamang pag-inom, ha, ng DTX 500, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. Ayan po ang tamang pag-inom, ha, ng DTX 500. Galing po kay 481, Doc. Ano po ba the best gawin kapag hindi po nakakatulog ng maayos? Nahihilo na po ako dahil kulang lagi sa tulog. Ay, ganun talaga, mga kaibigan. Kapag kulang ka sa tulog, isa talaga yan sa dahilan kung bakit nahihilo. Kasi bumababa po ang red blood cells. Dahil according sa pag-aral ng ating mga eksperto, kung ikaw ay hindi nakakatulog ng 2 hours before 12, yung manufacturing o yung manufacturing ng red blood cells na iyong bone marrow ay hindi po nagagawa. Na siyang dahilan kung bakit nahihilo, mga kaibigan. Mas mainam pa ganyan na problema, iwas ka muna sa mga caffeinated na inumin. At iwasan po muna ang mga pagkain na matitigas during sa gabi at huwag kang kumain ng late sa gabi. Pagkatapos, mga kaibigan, bago matulog, bili ka ng Epsom salt with hot water at luya. Pakuluan niyo po yung luya. Then after that, lagyan ng Epsom salt, ilagay sa balde, ibabad po ang paa bago matulog. Nakakatulong po yan para ma-relax ang brain area at sabayan po ng DTX 500. Dahil po, mga kaibigan, ng DTX 500, meron po itong super antioxidant properties na tumutulong iparelax ang brain function. Actually, mga kaibigan, kung makainom ka ng DTX 500, magtataka ka na ang gana ng kain, ang sarap ng tulog, kasi tinutulungan niya ang katawan para makagawa ng repairing time, para magawa ang kanyang trabaho, mga kaibigan, para po mga suking tagapakinig ay maiwasan natin ang mga karamdaman. Kasi ang pagtulog ay napaka-importante
Kung gusto mong ma-maintain ang healthy na pangangatawan, dahil kung tayo ay tulog, yan po nagre-repair ang mga damaged cells sa ating katawan, makaibigan. At kung kulang tayo sa tulog, ay yun ang problema. Hindi po nakakapag-repair. Kaya mag DTX 500, 1 capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal. Galing po kay 581, Doc, ano po ba dapat gawin kapag meron kang dysmenorrhea? Grabe ka painful during menstruation at after menstruation, Doc. Ano po ang dapat gawin? O, pag dysmenorrhea, ganun talaga. At ang dysmenorrhea ay sign po yan siya ng hormonal imbalance. O, imbalance po ang inyong mga hormones. Kaya ina-advise natin, especially sa ating mga clients, sa pasyente po natin, mga kaibigan, sa ating clinic, kapag mayroong hormonal imbalance, pinapaiwas talaga natin sa poultry product. O, kasi po, mga kaibigan, ang itlog at manok ay loaded po ito ng hormones na siyang dahilan ng pagkakaroon ng hormonal imbalance. Kaya kung mahilig ka sa itlog, mahilig ka sa manok, o, iwasan po muna yan. Tapos pwede kang mag-inom ng pineapple juice, yung ikaw talaga ang kakatas, 1 glass 2 times a day, 7 days before menstruation. Malaking tulong po yan sa mga kabayan po natin na mayroong dysmenorrhea or itong bulaklak ng gumamela. Kuha lang kayo ng 2 bulaklak hanggang 3 na bulaklak ng gumamela, tapos ibabad nyo po sa isang basong tubig na mainit, at kapag maligamgam na, inumin, mga kaibigan, 30 minutes before meal, umaga at gabi. Nakakatulong po yan sa dysmenorrhea. Para makasigurado, sabayan po ng DTX 500. Dahil po ang anti-tumor properties ng DTX 500, nakakatulong po yan ma-prevent ang pagkakaroon ng bukol kapag meron kang hormonal imbalance. Kasi pag meron kang dysmenorrhea, nilalayagan, hindi nagkakaroon ng menstruation, nagbe-bleeding, ganun po yung mga symptoms ng hormonal imbalance. Na kapag hindi nyo po yan makorek, pwede ka magkaroon ng bukol sa matres or bukol sa dibdib. So mas mainam, inuman na kaagad ng pang-prevent at pang-panormalize ng hormones. Uminom ng DTX 500 kasama ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Actually, mga kaibigan, meron nga din tayong client, ano, na after nag-inom ng DTX coffee mix, yun lang ang kanyang gina-maintain kasama ang DTX 500, na tulungan ang kanyang painful na nararamdaman during and after or before menstruation. Kaya subukan din po, mga kaibigan, ang DTX 500 at DTX coffee mix, mga kababayan. Pero mga suking tagapakinig, wala na tayong time sa patuloy po sa ating programang Health Alert. Atin po ng DTX 500 at Klinika Di Alternativo. Abangan na lang po bukas 9 to 9.30 in the morning para mapuno tayo sa mga kaalamang pangkalusugan kung paano po natin ingatan ating katawan gamit po ang mga natural na pamamaraan. Kasama pa rin po inyong Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar. At para po sa karagdagang mga impormasyon, sitahan na lang po ang ating Facebook page, DTX 500 Luzon. God bless po sa ating lahat, mga kaibigan. At doon po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang healthy na pangangatawan. DTX 500, lagi ka mong hanggutong.

0: ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Ang kape pwedeng inumin kahit anong oras.

0: Sabaw. Oh, wow!
1: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
2: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
3: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit sa jewelry loan ng FICO Bank, kalumapit.
4: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
3: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
4: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
3: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas. Get into the music.
5: Sweet 97.7.
6: This song was brought to you by MX3. Be MX Extraordinary with MX3. All the girls

0: mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa TGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mapabuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab yan ah.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
6: Ang dami naman yan, nakakalula.
5: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons and cheesy cupcakes at marami pang iba.
6: Grabe pala ang Disadeco.
5: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
6: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
7: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
8: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
9: Magandang balita mga ka-FICO! Maaari ka nang mag-deposito, mag-withdraw, magbayad ng loan, o mag-fund transfer sa iyong FICO Bank account kahit saang sangay nito. Less hassle at mas pinabilis ang FICO Bank transactions mo ngayon ka-FICO. Hangad namin ang patuloy na pagbibigay ng dekalidad na serbisyo para sa inyo. Bumisita na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
10: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
11: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
12: Pabibili sa Bionic Health Care Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lem Belsonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
13: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
14: Sardinas na super sariwa, super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines! Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines! Sardines mo na! Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
1: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasa. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
15: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
15: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
15: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
15: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
16: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: Give it up for the intro voice with the line to heaven, the song that will always remind us of Paco Ares Paco Chaga. 10:33 is our time, and that time check is brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo, aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sinabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonyo, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonyo, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip yung panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lagdikit itong tinatawag natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain yan, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung mga. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. O, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days? Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig, dapat pa napakinggan yung mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo, nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, meron po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother in law ko, pinalagyan ko ng sili, mahangam talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghan, masama lasa. Oh, yung King Gotawa Clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintinanggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bayunik, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumpleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumpleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po nirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan, para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong blog, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo, itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin ha, subukan makipag-unayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
6: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
7: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
8: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
9: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
10: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
11: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: The FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Baby, say mama. One more time. Say mama.
7: Hindi pa man sila makapagsalita.
8: Bilang nanay, gets na gets mo sila. Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
9: YummyVit ES2 Oral Drops. YummyVit ES2 Oral Drops. My vitamins B1, B2, B6, and B12. Lost or in.
10: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
12: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
13: DJX 500! Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
14: Mag DJX 500!
13: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan!
14: Mag DJX 500! Araw-araw,
13: mabibili sa mga butik.
14: DJX 500!
15: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para mag-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
14: DTX 500,
13: bilis sa mga butika.
16: Let's get back to the music.
17: Number one for today's hits and all-time favorites.
18: Sweet 97.7.

na naman sa ating orasan at ngayong pasado alas 11 na naman mga sweethearts. Ayan, tayo'y siyempre naka-live na naman sa ating official Facebook page at sa mga nangungumusta sa akin after sa long, long time. Maraming maraming salamat for remembering, alright? At Nieves Doliente, pabiling maulan at maulan na umaga po, DJ, sabi dito. Oo nga, medyo inuulan tayo ngayon, sabi ko nga. Ayan, it's the rainy days, finally. Jan Carlo Peralta says, maulan na morning, DJ Lee, watching from Jones Isabella. Aba, maging sa Lakab Jones, inuulan din sila. Ayan, sana huwag kayong lalabas sa walang payong, ha? Okay. Bawal magkasakit ngayon. Mahirap ang buhay. Nieves Doliente, pabiling pa rin. Ayan, sabi dito, wow, ang ganda naman ng music mo, DJ. Tinutukoy mo ba yung mga kapa-play ko lang? Upside Down by Two Minds Crack plus ano ba yung play ko before that? Yung maganda rin awiting kanina na isinalang ko. True by Spandau Ballet and then sinundan pa ng Crowded House, oh, di ba? Don't Dream It's Over, oh, di ba? Kotang-kota na si, ano, si Ate Nieves. Puro mga paborito niya. di ba? Paldong-paldo mga makaluma na katulad ko sa mga sandaling ito. 11:25 sa ating oras sa mga kaibigan, alright? Isusunod natin na isang awitin mula sa When in Rome. Ayan, 80s na 80s tayo. With a little touch from the 70s as well. And maybe from the 90s din, di ba? Dahil yan naman ang nasa playlist natin madalas dito sa Noontime Prime. Alright, ipagpatuloy natin. Let's keep the music playing with this great pick from When in Rome. It's called The Promise. Here we go.

It's 11:42 and we're back here on our special segment of the Noontime Prime. Katulad ng ipinangako natin sa ating pagbabalik, alright? Tayo'y magbabasa uli ng isang kasaysayan o isang storya. Ayan, siguradong kapupulutan naman ang aral ng ating mga sweethearts na nakatutok sa ating segment na Dear DJ Lee. Dito lamang siyempre sa Sweet 97.7. Alright, shoutout kay Ate Mabel. Finally nag-message din sa Ate Mabel. Hello, DJ Lee says here from New Jersey with love. O, diba? Mabuhay ka, Ate Mabel. Alright, ito na po yung ating liham na kabubukas lamang natin. Okay, and it reads, Dear DJ Lee.

nyo na lamang po akong Boyet. Dalawa lang po kami magkapatid, DJ. At matagal na rin yumao ang aming mga magulang. Medyo weird lang po dahil may kakaiba sa aming magkapatid. Pero ito naman hindi ko ikinahihiya. Akong si lalaki ay may pusong babae, samantalang ang kapatid kong babae ay may puso namang lalaki. Siya po ang mas matanda sa akin, DJ. Nagsimula ang alitan namin nang ibenta niya ang kalahati ng bahay namin na sana'y parte ng aking mana. Wala naman po kaming ibang kayamanan kundi ang aming tirahan. Mainam na rin na mayroon kaming mga kaibigan at may hanap buhay din naman po ako. Kahit walang hanap buhay si ate, marunong naman po siyang makisama. Sa totoo lang, mas marami pa siyang pera kaysa sa akin. Ang hindi ko lang po matanggap, DJ, ay kung maliitin niya ako, pagsalitain o pagsalitaan ng masasakit, at kung minsan ay may kasama pang pagmumura. Isang bagay na nakasanayan niya na. Pero hindi pa rin ako masanay-sanay dahil nasasaktan ang aking damdamin. Sa lahat ng tao, ate ko pa ang magmamaliit sa akin. Madalas niyang linyahan, wala naman daw akong kwenta. Dahil nanlalalaki lang daw ako at imbes na tumulong sa kanya sa bahay, ay bihira pa akong umuwi. Bagay na siya namang inaamin ko. Kaya ang ending, DJ, tuluyan po akong lumayas. Ang hindi ko alam, yun na rin ang simula ng kanyang malubhang pagkakasakit. Diabetic po kasi ang aking ate. At dahil sa kakainom niya ng soft drinks at pag-i-skip ng almusal, lumala ang kanyang kalagayan. Sa halos 3 buwan kong pagkawala, sa malasakit na lamang ng mga kaibigan siya umaasa. Oo, nagagalit ako sa ate ko pero sa kaibuturan ng aking puso ay nandun pa rin ang awa at pagmamahal para sa kanya. Lalo ngayong na-realize ko, DJ, na sarili ko lang ang inisip ko all this time. Mas masakit ang mapabayaan ng mismong kadugo. At yan din ang naririnig kong sigaw ng kanyang mga kaibigan. Gusto ko pa sanang bumawi at humingi ng tawad sa aking kapatid. Kaso parang malamig na siya sa akin. Tila huli na ang lahat. Alam ko pong may mali siya bilang nakatatanda kong kapatid. At hindi ko siya nauunawaan. Pero ipinagdarasal ko, DJ, na mahanap niya sa kanyang puso na ako'y kanyang muling tanggapin at patawarin. Ako'y lubos na nagsisisi sa aking mga ginawa. At panalangin ko rin na sana'y gumaling pa siya sa kanyang karamdaman. Lubos na gumagalang, Boyet.

0: to you.
1: This is the Noontime Prime with DJ Lee on Sweet 97.7.

Beautiful music from the legendary Odette Quesada. As promised earlier, that was You're My Home. All right, which goes out to our letter sender, whose name is Boyet. Ayan, si Boyet, may konting pinagdaraanan dahil ang kanyang ate ay may matinding tampo. Okay, tampo lang naman siguro, wag nang galit. Ayan, sa kanya. Ayan. Well, sa mga magkapatid, normal nang maituturing yung mga ganyang bagay, ano, yung tinatawag na sibling rivalry. Ayan, rivalry nga ba? Oo, tama. Ano mang away na magkapatid ay tinatawag ng sibling rivalry, na isa namang bagay na normal nang maituturing. Pinag-uusapan dito, ano kaya yung dapat niyang gawin para makamta ng pagpapatawad ng kanyang kapatid? Okay, so ano ba ang ating ma-share? Bigla ako naging speechless. Ayan, kasi hindi ako masyado makarelate dahil iba naman yung situation ko. Ayan. Pero syempre, sa sitwasyon ni Boyet, alam kong merong masishare ang ating mga listeners. Bago, bago natin basahin, ano, yung reaction ng isang listener natin, ang paghingi daw ng tawad, kung nais mo silang, kung nais mong makamta nito, no, yung pagpapatawad ng isang tao, kapatid mo man yan, kaibigan o ibang tao, sa palagay ko, nangangailangan ito ng pagpapakumbaba, diba? At tamang timing din, actually. Hindi lang pagpapakumbaba. Kahit na anong pagpapakumbaba ang gawin mo kung mali ang timing mo, eh, I think it will be very difficult for you to achieve that. Okay? So, bago tayo mag-break, alamin muna natin ang... Okay, mga listeners natin na nagparamdam, ayan, i-acknowledge muna natin sila. Si Ate Mabel, happy christening to my inaanak Makmak, ayan, Makmak Hularbal Ramos, ayan, Rezu K, today be a good boy always. You get the same words from all of us here at Sweet 97.7, okay, welcome to the Christian world, Makmak Hularbal. Good morning DJ Lee, sabi dito ni Ate Mabel. Good morning Ate Mabel. Alright. So, ano na ba yung ating maipapayo kay... Bigla ako natigilan, no? O kay Boyet. So, magpasalamat muna ako, no, ng taos sa puso. Magpapasalamat muna ako ng taos sa puso sa ating letter sender for sharing with us his story. I mean, it's not easy to share, okay, to the whole wide universe, your life story. Hindi naman life story, actually, isang problema lang naman, ano. Isang bahagi rin ng kanyang naging buhay, o, oh, diba? Ang kanyang ishinare. Alright. So... Yes, I was about to say, ano, ano ba yung mga karaniwang dahilan ng mga away na magkakapatid? Isa na yan, yung pagka may mga bentahan na nagaganap, diba? Usapin tungkol sa mana o ari-arian. Common din sa mga sibling rivalry yung pagkuha ng atensyon ng kanilang mga magulang. Yung nagkakaroon ng favoritism on the part of the parents. Isa ring ugat ng sibling rivalry yan. Among others, of course. Yung nakokompare ang mga anak ng mga magulang. Naku, yun pa, isa pa yun. Kaya mag-ingat ang mga magulang na tulad ko. Ayan, huwag natin ikumpara ang ating mga anak. Pakamahalin natin sila ng pantay-pantay, di ba? Ayan, ano pa ba? Inggit at competition na nag-uugat din doon, di ba? So, yung inggit at competition, nangyayari yan kahit sa magkakapatid. Hindi lamang competition against others, alright? Or people not related to you. Pwedeng related din sa'yo by blood, di ba? Pwedeng magkaroon ng competition. Ayan. Pero sa kaso naman nila mukhang walang competition, siguro konting misunderstanding lang. Alam ko mapapatch up pa. So habang nabubuhay pang iyong kapatid, Boyet, alam ko may magagawa ka pa para makamtan ang kanyang pagpapatawad. Diba? It's not impossible. Lalo't sincere ka. Samahan mo ng sinceridad at good timing. Diba? So... Alam ko naman, hindi magandang pinagtatalunan yung mamanahin, makakamkam, di ba? Eventually, napapatch up yung mga ganyang bagay. At pagpapakumbaba lang ang susi. Ikaw, gawin mo lahat. Lambingin mo ang kapatid mo, di ba? Asikasuhin mo siya, lalo ngayon nangangailangan siya ng tulong mo dahil may sakit siya. Di ba? So, that's the only way to make it up to her. Di ba? As her brother.
Alright, lalo't ikaw ang lalaki. So, kahit na may pusong babae ka, eh magpakalalaki ka ngayon para sa iyong ate. Na alam ko magpapakababae din para sa'yo. Diba? So, yun lamang yung aking masishare. Ayan, sa ganang akin, I wish you nothing but the best, okay? In your relationship as siblings, you know? As ate and ading. So, that's pretty much about it for my part here on Dear DJ Lee segment. Until then. Okay, we gotta keep the music playing now with one great pick here from... what am I supposed to play now? Maybe we should be playing something from... Biglang nawala, ano? Okay, so ito na po yung ating ipapalista na walang kanta rito. I was about to play something from Stephen Sanchez when it suddenly disappeared. Ibabalik pa ba natin? Oh, ito na lang siguro. Where the Adventure Begins by Tim Halperin. As we keep the music playing here on the Noontime Prime. Enjoy!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD Marketing 2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Dait, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
5: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building, Alindada's Meat Shop.
6: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop.
7: Visit us now.
8: They offer frozen meat.
9: DTX 500.
10: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, sista dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500.

0: ang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang bandlaman. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talagahan. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
2: Grabe pala ang Disadeco.
1: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
2: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
3: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
4: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
5: Tumigil, muling tumingin sa tinig ng kanyang salita. Handa ka na ba? Darating na siya. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Matthew 24:42. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
6: Gusto niyo bang

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang maki-join sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga maki-join ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Paldi Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agrix Paldi Arco Capsule. Maganda talaga.
3: Ako si Carmen. Meron akong high blood. Madalas ako, nangihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Paldi Arco. Hindi na ako ina-atake hanggang ngayon.
4: PDA or Paldi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
5: Gumising ng maaga para sa eskwela.
6: Focus sa lessons at school activities.
7: Habol sa playtime with friends.
8: Ang daming kayang gawin ng mga bata
9: dahil likas sa kanila ang creativity at energy.
10: Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw.
11: With proper diet and exercise, suportahan sila. Ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
12: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites.
14: Sweet 97.7.

0: ako sige ng kadena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco capsule. Lahat ng mga gawain nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Aldridge Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, e paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
5: Mga

0: Mega Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab niya na.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Good afternoon. It is now 1:30. Time brought to you by Mega Sardines, Super Sarap, Super Sustansya, and Arindadas Micha.
1: Ako si Ginang Padena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pauli Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang maki-join sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauli Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: PDA or Pauli Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
3: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family, escape to Villacasa in Glorieta Subdivision, Dubinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into a crystal clear private pool, sing your heart out on the karaoke, or challenge your friends to a game of billiards. Experience our premier 22-hour package and enjoy a fully air-conditioned 4-bedroom house with high-speed Wi-Fi, a complete kitchen setup, and smart TVs. Dates are filling up fast. Lock in your booking today by calling or texting 0917-505-7574 or search for Villacasa on Facebook. Your private paradise awaits. Book your stay at Villacasa today. Your beauty home staycation.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Okay, good morning. Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga-Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Fugao. Kumusta po ang inyong umaga, inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa last sermon. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, sermon, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed sores na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan, ang inyong pong naramdaman, kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, sir ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, bodies pa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata. Hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka. Kuku mo lang nalinisan ang manicurist na. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung patuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917 88 0939-574-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong subaybayan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Ayong katuon nyo, katuloy nyo kaagapan nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And hinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo, kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala, ginawaran ng parangal, yung lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntun ng Kaalaman Pangkalusugan, yung lingkod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po siya Dr. Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Katuwang, katulong kagabay, magdating po sa kalusugan.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
6: Mabisang herbal medicines at inumin.

0: pag-iinom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban at DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. At DTX 500, DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500, bibili sa mga butika.
2: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla ang Drive Max Coffee.
4: Kape na.
5: Sana lagi.
3: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o functional din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalulat.
6: Malulula ka talagahan. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, network aid or death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
6: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by

0: interest. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
3: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
4: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
5: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guard C Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Guard C Plus with zinc capsule.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
8: Wow!
9: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
11: Okay, good morning. Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Fugao. Kumusta po ang inyong umaga, inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, malating po sa kalusugan. Importante sa last year, ma'am. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sir Ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung maraming kang pera, kung maraming kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kailangan natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sir Ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapaputs pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata? Hindi po ba? Okay, nagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap nagpa-manicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, business begin, destomac. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Cagayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victor Enordi, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palikin, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. Ano hinwinda mo kung patay ng kabayo? Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, kunti-kunti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang sulit foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala. Ginawaran ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata natin pala tuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
10: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli. Let's get back to the music.
8: For today's hits and all-time favorites.
12: Sweet 97.7.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 3:30, and this time check is brought to you by Pauti Arco. Balik sigla, balik PDA.
3: Wala bang sapat na gatas si mommy para kay baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
4: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, video taping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
5: IIM Photo Studio.
4: IIM Photo Studio.
5: Your image, your story.
6: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
7: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family, escape to Villa Casa in Glorieta Subdivision, Dabinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into a crystal clear private pool, sing your heart out on the karaoke, or challenge your friends to a game of billiards. Experience our premier 22-hour package and enjoy a fully air-conditioned 4-bedroom house with high-speed Wi-Fi, a complete kitchen setup, and smart TVs. Dates are filling up fast. Lock in your booking today by calling or texting 0917-505-7574 or search for Villa Casa on Facebook. Your private paradise awaits. Book your stay at Villa Casa today. Your beauty home staycation.
8: GTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC certified naturopathic practitioner, certified well-being partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert.
9: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500, Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang perpektong kombinasyon para sa malusog na pangangatawan. Sana live na po tayo magsama-sama ngayon para magbibigay sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. Lalong-lalo na po, makaibigan, sa araw na ito, atin na namang mapapakinggan ang isang live interview sa isang kababayan po natin na may iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 at Clinica DTX Coffee Mix.
8: DTX 500 Health Alert. Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
10: Si Renato Teodoro, na-diagnose ako na may diabetes. Maraming nirekomend sa akin na pwede kong i-take. Kaso ang problema ko, ang perang panggastos dahil medyo may kamahalan ito. Kaya naghanap ako ng bang pwedeng gamitin. At swerte naman ay may nagsabing pwede ang DTX 500, DTX Coffee at Mighty C. Pag pinagsabay mo itong tatlo ay nagiging mabilis at maganda ang epekto nito laban sa diabetes. Nag-try ako kasi kayang-kaya lang naman. Mura lang siya at nung sinubukan ko, umaba ang aking sugar at normalize din pati ang BB ko. Malaki ang pasasalamat ko sa DTX 500, DTX Coffee, Mix at Mighty C. Maganda ang resulta sa akin.
11: DTX 500 Health Alert!
9: Yan po mga kaibigan, isang live interview po natin sa kababayan natin na matagal nang may diabetes at hypertension na tulungan sa pag-inom ng DTX 500, ang superior antioxidant capsule na tumutulong pababain ang blood sugar. Ito kasi ang may taglay ng D-sugared sugar cane, ang mapait na bahagi ng tubo na may pinakamataas na antioxidant na tumutulong sa pankreas upang mas makagawa ng mas maraming insulin para mabalance ang asukal sa katawan.
11: DTX 500 Health Alert!
9: At ang kagandahan, meron pa itong ampalaya na mayaman sa polypeptide properties na nag-a-act as natural insulin para mag-normalize ang blood sugar. Kaya po mga kaibigan, nung kanyang sinubukan ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix, ang naging resulta, nag-normalize ang blood sugar kasama pa ang blood pressure. Kaya po sa mga kabayan natin ha, na mayroon nila pong diabetes at hypertension. Actually mga kaibigan, prone talaga sa pagkakaroon ng pagtaas ng pressure ang dugo kapag meron diabetes. Kasi pag hindi na-normalize ang sugar, i-create ito ng paglapot ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng mataas na blood pressure. Kaya nung nag-normalize ang blood sugar, ay kasama na ang blood pressure, nag-normalize din. Kaya sa mga kabayan natin na matagal nang may maintenance, subukan ang DTX 500. Ang original, legit mga kaibigan at FDA approved na DTX 500 na gawa ng Clinica di Alternativo Medicina ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para hindi mapeke at original ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
11: DTX 500 Health Alert!
9: Ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500, Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
11: DTX 500, irregular na regla o men, ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
11: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
13: Let's get back to the music.
14: Number one for today's hits and all-time favorites.
11: Sweet 97.7.

0: Melbourne. Sweet 97.7.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
4: Saan ka mapupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
7: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
8: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
7: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
8: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
7: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
8: Okay ba?
7: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
8: Yung rice coffee.
7: Masarap.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nangihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Joanna. Isa

0: Kicks 500.
1: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number one, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number one sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
2: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
3: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
4: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
5: I am 74 years old. Ito ang aking
6: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
7: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
8: Therapy na ako next year.
9: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
6: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
10: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 Lane. Tapos sunod po nun MX3 Coffee. Umiinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Lane. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangasin yung sigmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi nung OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga one month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after one year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sumutok ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinanghina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy po ang MX3 Plain at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ko po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plain sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa amin. Tahanan, ang MX3 Plain, MX3 Coffee at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayong gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Araga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya. Try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC family. Member po ako doon, kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MX3.
0: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: kasira mag DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nanghirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
2: Sweet 97.7.

0: Teka lang, teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusuko na ako eh. Tama na yan, inuman na.

Yeah.

0: ko believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Renessa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga

0: Mega Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
2: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
1: Ilang taon po kayo?
2: 44 na po.
1: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
2: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumaba po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintay ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
1: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
2: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
1: Bionic Capsule?
2: Opo.
1: Okay, ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
2: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
1: Okay, salamat, ma'am, ha.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And okay, non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing.
1: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500 sa mga butika.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.
7: Kanya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Baby, say mama.
2: Mama.
1: One more time. Say mama.
3: Hindi pa man sila makapagsalita.
4: Bilang nanay, gets na gets mo sila. Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
5: Yummy Vit ES2 Oral Drops. Yummy Vit ES2 Oral Drops. May vitamins B1, B2, B6, and B12. Plus, taurine.
6: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: Philippines. Mang GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan na.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San

0: the Sodeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, the Sodeco Memorial Homes and Chapel, the Sodeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sodeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sodeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sodeco Rice, the Sodeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sodeco?
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa the Sodeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Sir Andoy Donawan, taga-san po kayo?
5: Taga-agingasan, sa Parubis Krimo po.
4: Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayuni?
5: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balipad-lipad yung sakit, tapos dito sa tuto, dito sa tuto ng balita, kinsan, nahihirapan ako huminga pa, ganun.
4: Magdamagdami?
5: Oo.
4: So anong ginamit mong gamot ng Bayuni nung hindi ka makadungi?
5: Gamit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
4: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
5: Hindi pa, nung yun ang gamit ko.
4: So anong ginawa mo?
5: Pumunta ako sa Bayuni, nagpa-schedule ako ng tonsil right of Lemuel.
4: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
5: Siyempre, ginhawa sa katawan ako.
4: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
5: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
4: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
5: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
4: So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony ng ating pasyente natin na si Sir Andoy Dolnawan from Cabarguis Quirino na siya po ay nagsukses sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bionic Alternative Health Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Dolnawan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.
0: Win!

0: Mang GTX 500.
1: Mapibili sa mga butik.
0: GTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500.
1: Mapibili sa mga butik.
3: Wednesday!

0: WMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Checker time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: 81 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng ating pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
5: Opo.
4: Ayun yun ang pinapin. Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy na ano, yung nanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ice cream.
5: Yung pagbabawas.
4: Ice cream ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
5: Tama.
4: Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
3: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla and Drive Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
9: DGX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
10: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
9: DGX 500, mabibili sa mga butika.
11: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problema menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
12: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
13: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
14: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
15: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
16: Disadeco?
15: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
16: Wow, ano namang meron dyan?
15: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
16: Oh, swab yan ah.
15: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
16: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
15: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
16: Paano mo naman nasabi?
15: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Center, the Sodeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, the Sodeco Memorial Homes and Chapel, the Sodeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sodeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sodeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sodeco Rice, the Sodeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sodeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, or death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayambong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
4: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan,
7: testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
8: Healthy family. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
9: R-I-S-E.
8: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
10: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day
8: for a healthy family. Layunin
9: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
11: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatong tunay tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rise Brand. Kaya naman, saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. Hati dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rise Coffee Mix, Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Wala nang patumbik-tumbik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Ernie po, Ernie Salindong.
0: Ernie, tama po?
1: Opo.
0: Okay.
1: Opo, Ernie.
0: Ernie, okay po. Dati Ernie, taga saan nga po kayo?
1: Ito, Sampaloc, Tanay.
0: Tanay, Sampaloc.
1: Rizal. Sampaloc, Tanay, Rizal.
0: Tanay, Rizal. Okay po. Ilang taon na po kayo, Sir Ernie?
1: 59 po.
0: 59. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po?
1: Simula po noong November.
0: O, so mag-iisang taon na po, tatay?
1: Opo.
0: Very good po. Ano po yung nagujuk sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, tatay?
1: Nakapakinig ako sa inyong programa. Mm-hmm. Maganda naman ang napakinggan ko. Tapos nagtry kami ng misis ko.
0: Mm-hmm.
1: Maganda naman sa katawan na maging hawa. Sa pagtulog, sa pagdumi, ganyan.
0: Opo. Saan po kayo bumili ng ating rice coffee dyan sa Rizal?
1: Yung anak ko po nagbili sa online po eh.
0: Ah, online? Opo.
1: Opo. Kaya ako napatawag. Gusto ko malaman kung sa kami makabili sa Tanay. Kasi laking son Tanay. Wala kami halos mabilihan dito na pharmacy.
0: Opo. Meron po bang South Star Drug dyan sa Rizal?
1: Ano po?
0: South Star Drug.
1: Wala po akong na ganyan sa Tanay.
0: Sakali po kung mayroon pong halimbawa may madaanan po kayo, South Star Drug po, tatay. Meron po 'yan ng ating rice coffee diyan. Bukod po diyan, itatanong po natin sa mga deliveries po natin kung diyan po sa Tanay, saan po tayo pwedeng makabili ng ating rice coffee. Hayaan po ninyo at inonote ko po 'yan para maitanong po natin sa ating po namang mga deliveries kung saan tayo pwede diyang makabili sa Tanay bukod po sa South Star Drug. Para tama nga naman po yun na mas maigi po kung dyan po kayo bibili. Mas maigi po kung dyan po sa malapit po sa inyo para hindi na kayo mag-additional pa ng shipping fee para po sa online.
1: Kaya nga po eh. Medyo mahal pagka sa online.
0: Tama po yun. May shipping fee po kasi yun na additional. Sa online. Paano po ninyo nalaman po pala yung ating rice coffee, tatay?
1: Yan nga po, nakapakinig po ako sa programa ninyo. Mm-hmm. Tuwing alam po kami ng tanghali, nakikinig po kami sa inyo.
0: Sa ano pong istasyon?
1: Ano nga po istasyon?
0: Nakalimutan
1: po. Pag tanghali po, medyo wako yung programa eh.
0: Okay po.
1: Sa kalating oras program nyo.
0: Opo, napapakinggan nyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee?
1: Opo, yung mga na-interview ninyo.
0: Opo, yung ating po namang nakakausap. At tama po ba yung produktong nabili po ninyo sa online? Yung sinasabi po natin lagi na kulay gintong dilaw ng karton? RISE opo, opo. Po yung spelling? Tama
1: opo,
0: po?
1: Opo.
0: Very good po tama yun. Opo. Sige po, tatay. At ano naman po sa mag-iisang taon na napag-iinom po ninyo ng iyong asawa, sabi po ninyo kanina, ng ati po namang rice coffee, ano po yung mga nagbago sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y nainom po nito?
1: Ayun po, yung nga po, pag umiinom ako niyan, madalas antukin.
0: Oo.
1: Maghinawa po pag patulog.
0: Tama po yun.
1: Po yung sa pagdumi, maging nawa, labas ang mga toxic.
0: Tama po, lahat po ng toxins po natin sa loob ng ating katawan, parang lahat ng basura sa loob po ng ating katawan na ilalabas po ng ating rice coffee, tama po?
1: Opo.
0: Tama po yun. Tsaka yung sinasabi po ninyo, tatay, na Maganda na po yung tulog po ninyo, Tatay Ernie. Kasi isa po yun sa napaka-importante po, Tatay, sa ating po namang katawan, yung pahinga. Tama po ba?
1: Nagpo-po, yun
0: nga. Yes, kaya mararamdaman po natin yon kapag maganda yung tulog po natin. Eh, masarap yung pakiramdam din sa buong araw. Tama po?
1: Ito nga po, mag-inawa sa katawan.
0: Yes po, Tatay Ernie. Tatay Ernie, kayo po ba yung nagtatrabaho pa?
1: Opo, security guard po ako.
0: Ay, saludo po sa inyo. Maraming salamat po at napakalaki pong tulong ninyo. Tatay, nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon?
1: Sa umaga, isa.
0: Mm-hmm.
1: Sa tanghali, hapon, merienda.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sa gabi, pag dumuduti ako, nakakadalawang sasipo ako eh.
0: O si Mrs. naman, ano po yung kanyang naramdaman simula nang uminom ng ating rice coffee po?
1: Ganon din po, yung pag dumi, misan nga po, nagkakansawa kami, pagkana po ito, yung ganyan kami ng usap na.
0: Tama po yun. Isa po yun sa mga sistema na naibabalik po sa atin, yung buong sistema po ng ating katawan. Kaya po, napakalaking bagay po na tayo po ay araw-araw na umiinom po ng ating rice coffee. Tatay Ernie!
1: Opo, yes po.
0: Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, especially yung mga katulad po ninyo na may mga iniindang karamdaman din, dun sa mga gwardya din na katulad po ninyo, napakarami po ninyo sa buong Pilipinas na meron na din pong mga iniindang karamdaman at kailangan po bilang isang gwardya, eh dapat po talagang matikas yung pangangatawan po ninyo at wala kayong iniinakaramdaman kasi pinoprotektahan po ninyo ang isang lugar. Tatay Ernie, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon? Kasi napapakinggan po tayo ngayon live sa iba't ibang probinsya ng buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po sa atin ngayon, Tatay Ernie. Go ahead po.
1: Yes po. Sa mga katulad kong mga security, mga gwardiya, minawa po sa katawan na hindi ko basta kayo pupuyatin. Mapupuyat sa pag-duty, lalo sa gabi. Sa umaga naman po, pagka nakakainom na kayo, madali naman po na makatulog ng ginawa sa katawan. Ganun po.
0: Tatay Ernie, na ano nyo na po ba? Natikman nyo na po yung ating yung isang uri po ng ating kape, yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Hindi pa?
1: Hindi pa po. Yung palang po coffee po. Yun palang po.
0: Opo. Sana po masubukan din po ninyo yun. Masimulan din po ninyo yung pag-iinom po noon dahil para dun sa mga katulad po ninyo na talagang dapat po gising po sa gabi, mainam po yun. Na kumbaga makakatulong din po yun sa inyo at napakasarap din po noon ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sige po, Tatay Ernie, hayaan ko po na hayaan nyo po at ito po ipapaabot po natin sa ating po namang mga deliveries ngayon sa ating po namang management dyan po sa Tanay Rizal para sakali po ay madalhan po dyan sa inyo para yung pagbili po ninyo ay hindi na po sa online. Pero okay naman po sa online kasi door-to-door naman po yun na dinadala po sa inyo. Tama po ba?
1: Opo, mabilis naman po sa online. Mga ilang araw lang.
0: Correct.
1: Na po. Kaya lang may
0: patong. Tama po yun. Sige po.
1: Okay.
0: Tatay Ernie, maraming salamat po sa inyo ha, at sana po ay ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At kung sakali po, Tatay Ernie, na may nakuha na po kayo dyan sa inyo po namang lugar sa Tanay, balitaan nyo na lang po ako, Tatay.
1: Sige po, salamat po, Kuya Boy.
0: Tawagan nyo na lang po ako parehong oras, Tatay Ernie.
1: Okay po, salamat po.
0: God bless po, mag-iingat po kayo, Tatay. God bless po. Maraming salamat. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Mga kaibigan, all the way from Tanay, Rizal.

0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating namang program.

Tawag po ang 0969-226-9623 ang numerong pwede ninyong tawagan ngayon na dito po naman sa ating palatuntunan mga

Itawag niyo po yan dito po naman sa ating po namang programa. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento,

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon po. Magandang hapon po, Kuya Boy.
0: Ah, okay po. Hello po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Jaime po. Jaime yung tumawag po sa inyo. Ang tawag po sa inyo nun.
0: Ah, okay po, Tatay Jaime. Taga saan po kayo?
1: Dito po sa Puerto Princesa.
0: Okay. O Puerto Princesa, Palawan. Okay po. Kumusta po, Tatay Jaime? Kayo po ay nakakuha na ng ating rice coffee?

0: Abot ko na po ito sa kanila, sa ating po naman mga deliveries, at ginagawa na, ang alam ko po, ginagawa na po talaga ng paraan dyan po sa Puerto Princesa, na ang alam ko po kasi meron na. Pero wala pa po sa akin yung listahan. Ganito na lang po, Tatay Jaime, if ever na may pagkakataon po kayo makapaglibot-libot, kung meron po kayong sadyang iba, bukod po sa ating rice coffee, dyan po sa bayan po ninyo, maipagtanong-tanong nyo na po yung tungkol po sa ating rice coffee sa mga butika. Kung sakali pong wala pa, yun po, paabot nyo po umuli sa akin at kukulitin natin yung ating po namang deliveries. Nalibot nyo na po?
1: Opo, naglibot na ako kami mag-asawa kasi natikman na namin yung isang taon galing sa South Star Drug. Sampung piraso lang po yun.
0: Sampung piraso lang, isang karton. Tama po ba yung rice coffee na kuha po ninyo, yung sinasabi po natin, yung binabanggit po natin kulay gintong dilaw na karton?
1: Opo, yun na mismo.
0: Yun na mismo. Opo. Sige po, hayaan po ninyo, Tatay, at ifa-follow up ko po ito. Although nasabi ko na po ito dati, nung tumawag po kayong una, ifa-follow up po natin para ma-fast track po naman yung listahan ng mga butika na napaglagyan po nila, or kung wala pa po, masabihan po natin sila na marami na po naghahanap dyan sa inyo at marami na pong nagbibigay ng queries po dito sa atin, sa mga text, sa mga tawag ng mga taga Puerto Princesa. Maraming salamat po sa inyo.
1: Marami na po. Sige po, pagkuan na para yes, maraming outlet, maraming mabili.
0: Tatay, salamat po. At tulungan niyo po kami kapag meron na, Tatay Jaime. Huwag po kayong magsasawang tumawag sa akin. Salamat po. Salamat po, Tatay Jaime. God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat po, Tatay. Thank you very much po. Maraming salamat. Mabuhay.
1: Salamat po.
0: Si Tatay Jaime po ng Puerto Princesa, Palawan. 70 years old po yan. Dyan po sa South Star Drug, Robinson's, Puerto Princesa. Ayan, nakakuha na, kaya lang limited pa yung stocks daw, sabi ni Tatay Jaime. Sige po, at yan po ay ginagawa naman po ng paraan ng ating po naman mga deliveries po talaga. At dyan po sa

Sa Lanao del Norte, gusto ko lang pong, kung nakikinig po si Tate Johnny, dyan po sa Lanao del Norte, yung tumawag sa atin kagabi. Sa Lanao del Norte po, mga kaibigan, Tate Johnny, kung nakikinig po kayo, meron na po dyan sa AGR Pharmacy, Aguinaldo Street, Iligan City, Lanao del Norte. Meron din po dyan sa RJQ Pharmacy, National Highway, Poblacion, Tubod, Lanao del Norte. At RM Pharmacy sa Rauan, Lala, Lanao del Norte, Horizon Resort. O, Tate Johnny, ha? Ito yung sagot ng ating po naman delivery sa atin. Kaya kung nakikinig po si Tate Johnny ng Lanao del Norte na tumawag po sa atin kagabi, diyan po tayo pwede makabili ng ating po namang rice coffee. Meron na po dyan sa inyo sa Lanao del Norte po, Tate Johnny. At dyan naman po sa Dumaguete City, bukod po sa People's Choice kay Ma'am Janjan na tumawag din sa atin kagabi, meron po dyan sa Anis Pharmacy, Butika de San Francisco, and AVF Pharmacy. Okay, Nanay Janjan, ha? Yung nagsasabi po na naubusan daw po dyan sa People's Choice. Kung sakali pong naubusan dyan sa People's Choice, dyan po sa Dumaguete City, dyan po Nanay Janjan sa Anis Pharmacy and Butika de San Francisco, AVF Pharmacy, meron po ng ating po namang mga produkto. So puntahan nyo lang po yun, Nanay. Kung nakikinig po kayo at yan po ay pinaabot po agad po kasi natin.

sa ating po naman mga deliveries, yung pong concern po ninyo kagabi at siyang po yung naging kasagutan po sa atin. Tatay Johnny ng Lanao del Norte, meron na po dyan sa inyo. Puntahan nyo na lang po, Tatay Johnny, ha?

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. At din pa rin yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan. Kung may mga kwento po kayo na gusto po ninyong ibahagi po naman dito sa ating programa, tawag nyo na po yan at tayo po yung magkwentuhan. Kwentuhan po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. At kung may mga concern po kayo katulad po nito ng ating po naman mga kababayan, itawag nyo po yan dito po sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po. Weboy, may tanong lang po ako.
0: Sige po.
1: Hindi po ba yan sa ano? Sa mataas ang acidic kasi po ako.
0: Opo, tatay. At taga saan po kayo? Ano pong pangalan po muna ninyo?
1: Joseph po.
0: Joseph.
1: Saan ka na? Tagkawayan po.
0: Tagkawayan, Quezon.
1: Opo.
0: Ilang taon na po kayo, tatay?
1: 58
0: Okay po. Kayo po'y acidic?
1: Oo.
0: So, ano pong nangyayari, tatay, kapag ang tao po ay isang acidic?
1: Ano po yung, pag napapagod daw ako, parang nasikip po ang dibdib ko.
0: Nasikip yung dibdib po ninyo. Yan po ba ay napa-check up nyo na sa doktor?
1: Oo.
0: Ano pong sabi?
1: Normal lang daw, lagi ang sabi sa akin.
0: Wala po bang binigay sa inyong gamot?
1: Wala ho.
0: Wala, opo. Kailangan nyo na po talagang uminom ng ating rice coffee. Kasi marami na po
1: tayo. Ngayon, nasa kalawag ako ngayon. Napakinggan ko lang ito ngayon sa inyo. Araw-araw ako nakikinig.
0: Tama po. Kasi po, marami na tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom. Basta po araw-araw at tuloy-tuloy po yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. So kailangan po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-arawin lang po natin para makuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Basta po araw-araw po nating iinumin yung ating po namang rice coffee.
1: Meron po niya sa Tagkawayan?
0: Sa Tagkawayan po, tatay, meron. Napakarami po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Halos po sa lahat. Carlos Superdrug, sa lahat po ng mga butika dyan, meron na po tayo ng ating rice coffee dyan.
1: Sige po, salamat po.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa nga po. Ngayon pa lang ako sa inyo mga try at dadaan ko din pa sa inyo ay asawa ko kung pwedeng minum siya ng mataas ang kolesterol lagi.
0: Yes, tatay. Kung meron po siyang iniinom na gamot galing po sa doktor, ipagpatuloy lang po yun. Habang umiinom po ng ating rice coffee. Kasi kailangan po na ituloy po kung anuman po yung advice ng doktor, ituloy lang po yun habang umiinom po ng ating rice coffee. Dalawa hanggang tatlong sa shape po sa isang araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Yan po yung pinaka-the best. Para po naman ay masolusyonan natin yung problema po ninyo. At dapat po tuloy-tuloy. Wala pong putol dapat. Mas maigi po. Hanapin po ninyo, tatay, yung kulay gintong dilaw na karton. RISE po yung spelling ng ating rice. RISE. Kasi hindi po kasi ito bigas, tatay. Okay?
1: Apo.
0: Dapat wag po kayo magkakamali, tatay, ha. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po RISE. Diyan po sa karton, meron po kayong makikita ang isang tasa ng kape na may katabi pong dalawang hotdog. Yan po yung larawan na makikita nyo po dyan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Huwag kayong magkakamali kasi masasayang po yung pera po ninyo pag nagkamali kayo. Salamat.
1: Salamat po.
0: Balitaan nyo na lang po ako kapag nakabili na po kayo, tatay. Salamat.
1: Sige po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po. Bye-bye. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Mga kalusugan, sino po sila?
2: Pedalaris po.
0: Taga-saan po kayo?
2: Anawan Ocampo po.
0: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
2: Opo, matagal na po.
0: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Magaling na po, hindi na po nag-ano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
0: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Checker time, it is now exactly 7:30. Time check brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustancia. And Novellino. Pour out what's special. Novellino, my wine and only.
5: DGX 500, irregular na regla. O men, ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
6: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika.
7: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always genius. GuardC Plus with zinc capsule.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of GuardC Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Wednesday!

0: Malala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DGX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. Mag-DGX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DGX 500.
1: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DGX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DGX 500. Bibili sa mga butika. DGX 500.
2: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
3: Mix 97.7 now turns the music back on.
4: Overload. Pleasure overload.
3: Here it comes.
5: Great.
3: Mix 97.7. Today's best mix.

0: 97.7.
1: Today's best mix. 97.7.
2: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, video taping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
0: IIM Photo Studio.
2: IIM Photo Studio.
0: Your image, your story.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, hindi ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbukas.
4: Pag inom ko ng red coffee, araw-araw na, nagpapainag.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng red coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung red coffee.
5: Yung rice coffee.
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
7: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
8: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
7: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claims.
9: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibar, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
11: Headache? Check. Backache? Check. Muscle pain? Check. Migraine? Check. Dysmenorrhea? Check. All in one. Ang sakit. Parang naka-bundle promo ang sakit ng katawan. Seriously, hindi biro ang sakit. Mag-Fast Relax. May paracetamol at ibuprofen sa sakit ng ulo at katawan. Fast Relax.
12: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
13: GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
14: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko na hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
13: GTX 500. Bibili sa mga butika.
15: Let's get back to the music.
16: Number one for today's hits and all-time favorites.
17: Sweet 97.7.

Lord. And I've been waiting for this moment for all.

0: 97.7.
1: Check our time. It is now exactly 8:30. Time check being brought to you by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong iniinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Bibili sa mga butika.
5: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family. Escape to Villacasa in Glorieta Subdivision, Dubinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into a crystal clear private pool, sing your heart out on the karaoke, or challenge your friends to a game of billiards. Experience our premier 22-hour package and enjoy a fully air-conditioned 4-bedroom house with high-speed Wi-Fi, a complete kitchen setup, and smart TVs. Dates are filling up fast. Lock in your booking today by calling or texting 0917-505-7574 or search for Villacasa on Facebook. Your private paradise awaits. Book your stay at Villacasa today. Your beauty home staycation.
6: Wala bang sapat na gatas si mommy para kay baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
2: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mix 97.7 now turns the music back on.
6: Overload. Pleasure overload.
5: Here it comes.
7: Great.
5: Mix 97.7, today's best mix.

0: Eric Easy E. Wright, Tupac Shakur. Rest in peace, homie.
1: 97.7. This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBP. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time check brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Okay, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ang ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pagsasayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Nilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang, give and take. Na take lang, take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng paggagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nasabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami hindi baper matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumbo ang puso. Ayan po, nangyayari. Tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun. Maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang itutuo naman eh? Di ba? Bakit? Mayroon pa kasinungalingan doon? Amlodipin, ang losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo. Yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200. At hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagyan silang dila ng Katapres, bababa agad. Sumag-subside agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, bababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka, lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel. Di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuni ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabi ko totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Eh di ano mangyari? Basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo lang kaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. O, paano mag-enjoy? Kaya nang sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, diet the bones. So, pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, billion of cells na nabubuhay. Pero pag masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa liig, sa ating batok, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo totoo, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke. Walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahid ka talaga. Pero pag kinayong malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinayong sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang fiber yan, pang linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainitin ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda. Ginawa. O, tanggal para. I want to opera. I want to maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po si T-Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin siya, ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo na po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, langgali sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung likod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitay nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantala maalam. God bless! Asol.
2: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Soño. Hanggang sa muli.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag GTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag GTX 500 araw-araw. Mabibilis sa mga butik. GTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX
3: 500. POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
4: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
5: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: GTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa GTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag GTX 500. GTX 500.
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: Mix 97.7. Drive. The radio scan stops here for the hits. Mix 97.7.
12: Today's best mix.

0: Check our time and it's now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang GTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang GTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX 500. Bili sa mga butika.
3: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
4: Ricky Sanchez po.
3: Taga saan po kayo?
4: Taga Dait, Camarines Norte.
3: Ilang taon?
4: 30.
3: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
4: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
3: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
4: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
5: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
6: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
7: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masigat ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lagdigit itong tinatawag natin ang cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema na tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na sa ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya sa refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang health kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinunin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, limang klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig, dapat pa napakinggan yung mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo, nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, meron po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother in law ko, pinalagyan ko ng sili, mahangam talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalakit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghan, masama lasa. O, oh, yung kanyang tawag clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. O, oh, vitamin C, nakakapsul. O, saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, oh, diba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o, oh, natunaw na yung taba niya, so, hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, diba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo po ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At tagya po inirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic, katay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan, para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business na yung personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng anim na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa anim na araw. Ngayon tayo po itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipag-unayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
6: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
8: Baby, say mama.
9: Mama.
8: One more time. Say mama.
9: Mama. Hindi pa man sila makapagsalita.
10: Bilang nanay, gets na gets mo sila. Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
11: YummyVit ES2 Oral Drops.
12: YummyVit ES2 Oral Drops.
13: May vitamins B1, B2, B6, and B12. Plus, taurine.
14: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: DGX 500.
16: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
15: DGX 500.
17: Bibili sa mga buti.
15: DGX 500.
17: DGX 500.
15: Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DGX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DGX 500 ka pandama. DGX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
18: Mix 97.7 now turns the music back on.
19: Overload. Pleasure overload.
18: Here it comes.
20: Great.
18: Mix 97.7. Today's best mix.

0: Rainbow sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa TGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.

agape nyo pagdating po sa larangan ng kalusugan. Sa pagkasali natin siya, ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Tama po ba? Kasi lahat ng bagay mabibili ho natin. Pero pag nawala ang kalusugan, hindi natin ma-achieve ang nais natin. Hindi lang makapamasyal. Kapag for, paano ko sabi nga kahapon sa presente ko, paano ko mag-control, masakit ang tuhod mo. Pupunta ka ng Boracay para mamasyal, pero paano? Kung may tungkod ka naman, ang saklay ka, hindi ka mag-i-enjoy. Diba? Kaya, ma'am, sir, kulahin natin ang kalusugan. Tumipalo ang lahat ng yaman pag malusog ang ating katawan. Papaano kung meron ng sakit? Yan ang mga tanungan na dapat solusyonan sa simple at natural na pamamaraan ng panggagawin. Sana din siya man, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lamang ang inyong kooperasyon. Kaya pag napakinggan, makipag-cooperate, magbago ng lifestyle, magbago ng diet, at sigurado, may balik ang nawalang kalusugan. Pero kung hindi ka nagbago, ayan po sabi natin sa radio, dito sa improvement, walang gamot sa patigas ng ulo, walang gamot sa taong filosofo. Ano po sabi natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantong pala. Pag masuwayin, merong gantong talo. Huwag ko kayong makulikan na sa mga paalala na iyong likod, sigurado natin na ano, gumaling ka. Yan ang nais nung mayunik eh. Hindi yung pabalik-balik sa drugstore, pabalik-balik sa doctor, pabalik-balik sa mayunik. Hindi nagbago kasi ano, hindi na nagbago ng lifestyle. Yeah. Kuwalin ang bawal, yun ang gusto. Kasi kapon sa pasyente ko, ano sabi ko sa kanya? Ang ating ngipin, disinyo, na pagkain natin ay prutas at gulay. Hindi po karni, pero masarap po ang adobo. Di ba? Masarap ang papaitan, masarap ang yakyakan. Pero paano kung mahinang pampunaw ko? Kaya sabi sa kanya kapon, ano po? Ang ngipin ng tao ay katulad ng ngipin ng kalabaw, kambing, baka, ano pa, tupa, kabayo. Wala silang panel. Bigyan mo ang chicken joy. Hindi nila kakainin. Bakit po? Hindi design sa kanyang katawan. Pero yung kumakain ng karne, katulad ng tiger, aso, lion, pusa. Bigyan mo ng kaya karne yan. Either hilaw o luto. Kakainin po niya. Bakit? Meron siyang pangil na pangat-ngat ng karne. Design sa kanya ay pagkain ng karne. Kahit hilaw man o luto, ibigay mo, kakainin niya. Pero yung kalabaw, kahit hilaw o luto, anong sarap ng luto mo, hindi niya kakainin. Bakit? Hindi design sa kanya. Tama po ba, mga kapayunik ko, na malakikinig ngayon? Isip niya, ano mo, interpret niya nga kung tama ba yung mga binabanggit ko dito. Kaya sabi natin, sir, ma'am, kung ano ang dinisinyo ng isang company sa isang sasakyan, yun ang dapat ilagay. Pag sinabing diesel, ang kanyang gasoline, ang kanyang gatong yan, ang kanyang ilalagay mo ay diesel din. At ang kanyang oil ay pang diesel din. Hindi po din yung pang diesel, yung diesel makina mo, lalagay mo ng pang gasolina. Lalagay mo ng kunyo o alidin ang tangke mo. Masisira ang makina mo. Hindi aandan ng normal yan. Ganun din ang katawan ng tao. For example, ang dugo mo ay type O. Lalagyan kita ng type A na dugo. Masisira ang katawan. Ganun po yun. Kung ang motorcycle mo, gasolina, lalagyan ko ng diesel, anong mangyayari? Masisira din mo makina, hindi aandan. Hindi ka makarating sa paroroonan mo. Kaya naranasan ko po yan, nagpa-diesel ako sa gasoline station, pero nilagay ay gasolina. Ababa ko yung tanke, tinatanggal ko sa kanya yung laman,

0: kanya doon. Kasi bakit? Pwede pong masira ang kanya hindi po aandat. May itiri ka siya doon, di ba? Pero hindi lang katawan natin. Nilagyan mo ng alak, nilagyan mo ng sigarilyo, nilagyan mo ng pulutan. Hindi naman design para dyan. Ano mangyayari? Masisira ang ating kadasuban. Eh dapat gawin. Pag nalagyan na, nailagay mo na doon, ano dapat gawin? Linisin mo yung tangke. Tanggalin mo yun, nilagay mo gasolina doon. O nilagay mo diesel. Na hindi, hindi appropriate doon sa makina mo. O ang diesel, ang makina mo diesel, dapat nilagay mo ay diesel, hindi gasolina. Tunay po ang patawa natin. Pag sinabi ng Biblia, based on Genesis 1:29, ang ibinigay niya sa ating maging pagkain ay prutas at lulay. Pero nilagyan mo ng karni, dahil sa sarap, nilagyan mo ng pulutan, nilagyan mo ng bisyo, bisyo na ito, alak at sigarilyo. Mama, diba? Hindi yan ano eh. Hindi yan gabot. Bisyo yan. Kaya sino mahirapan? Nasira ang baga, nasira ang atay, nagkaroon ng mga bukol-bukol, hindi na makadumi. Di sa pasyente ko, tatanggalin na yung bukol na sa liig o tirahin. Naku, napakahirap po ang kabayot ko. Diba? Kaya anong dapat gawin? Pag mayroon mga ganon, sabi niya sa inyo, nalagyan ng basura ang tangke mo, nalagyan ng dumi, nalagyan ng hindi dapat lagay doon, ang linisin mo yung tangke para gumanda yung daloy ng diesel mo o ng gas mo papunta sa makina mo. For example, diesel, huwag mong lagyan ng gasolina. At kung nalagyan, linisin mo yung tangke. Yun din natin yung katawa. Dapat linisin mo yung bituka mo. Kung nalagyan lang mga basura. Bakit? Ilang araw? Isang pasyente ko kapon, sabi niya, so, apat na araw, hindi nagwabaw si Papa. Mayroon, 4 days. Oh, galing ka na ba sa, anong gusto ka punta niyo? IDGH. Anong gusto ng IDGH? Lagyan ang bag sa tagiliran. Yan hindi na lumak kapag dumi ng maayos. Imagine, 4 days, hindi nagwabawas. Ang sabi natin, iba, subukan natin, huwag mo nung ito kung isabay ka muna. Pinunin kita ng easy out. Aba, 2 hours pa lang nag-ipit na yung easy out. Look, sakit yung tiyan ko. Ako siya. Nagdumi ka. Unang dumi niya, konti lang daw. O sige, inong kong tubig, dumi ang tubig. Amay niya, nagdumi. Grabe, ang dami. Napakabahay. Sorry siya, nagkakapit. Makain ka na. Manasiwa. Kasi ito po ay tunay na buhay na karanasan ng mga pasyente na karanas na uminom ng easy out. Ganun po kaganda. Masal ka pa. Dumi na napakaipin na ang dami, may mga bulak-bulak pa na ginawaan. Pero okay. Ngayon, tuloy mo ang pag-inom. At ang pinakamaganda, yung nakita kong severe, abnormal sa iyong liver, at nagkaroon ng fatty liver, batudya at tayo mo, ay dapat na maklinsing yan. Sige, Dok, mabalik kami. Pag-uusapan namin na pamilya na matulungan si Papa. Kasi sabi ko sa kanya, no choice. Tama yung sabi ng doktor, ang suggestion na dalagyan ng bag, dalagyan ng hose. Dahil sa hindi na naman ang pagbabawas. Pero pasalamat ka, ito ka napunta, naigay ka ng Panginoon na yung kanyang instrumento ay gagamitin para siyang kagalingan ka ginawahan itong aking isyaw na ginawahan ka, nakadumi ka. Kaya sabi natin siya mo, tanggal bara, awan si opera. Kasi pikayapi, may unique alternative salvation ko. Saan ko pa? Diba? Ay, dito ko na sa walang sugat, walang kahi, walang bawas sugat, walang bagsa pagliraan. Makapagtrabaho ka ng maayos pag walang sagabal. Dito ba? Pero kung may sagabal, paano makapagbukas, paano makapag-arado, paano kumawag mula sa italsalon mo, huwag at ibag sa kagiliran mo. Kasi po, sa totoo lang, ang normal ng pagbabawas ng isang tao ay dapat makapag-ibika, bigat, maling, o bigat, o isang, may sa piligat mo sa terapi, kung kaya't mo, mas nagtintas kung talong na disis na sa aldaw, kasi ay kinagtintas sa pagpaki. Umaga, tanghali, hapon, ngayon, sa gabi, yan ang maganda pagbabawas. At alam niyo po, bakit hindi ka mag-progress, pabangon, hindi ka. Pero kung hindi ka nag-cleansing, hindi ka nag-linis sa iyong internal organ, ang hininga mo, amoy iniduro, amoy kanal, na hindi nalinisan. Tabaho, toothbrush, yan ang toothbrush, toothbrush, at pare. Bakit po? Sa nagwala, mabaho hindi nga. Doon po sa iyong bituka. Eh, dapat mong gawin, pag marumi, linisin. Tayo nga po parang bahay, sa inyong tahanan, sa inyong kwarto, ang ganda, naka-aircon. Ano kung mayroong patay na daga na sila ng kama mo? Hindi kayang tanggalin ang aircon niya. Dapat mong linisin para maganda, walang mabaho sa kwarto mo. Diba? Doon din sa katawan mo. May nabulok nga. Tulog ka po, pasyente ko. May bukol na ang bituka. Pag hindi uminom siya, hindi makakadumi. Bakit? Barado na. Mabuti na lang, meron katawang na isiaw na magpapadumi sa kanya. Ang ating isang available dyan sa Kawayan, sa Avis Pharmacy, at Chinsa Pharmacy, at Tinas Pharmacy. Meron po dyan. Tanong nyo lang, isiaw. Sa Santiago City, Lovins Pharmacy and Navarro Pharmacy. Meron po dyan. Andiyan siyempre sa ating klinika. Kung wala man pong isiyaw, pwede kong inom ng detox tea. Ito yung tsa na pampadumi. Isang tatlong asong detox tea, ginhawa na rin yan. Ganun po, kaganda. Kaya kung may mga substitute, kung wala yung isa, na dapat meron isa na pwedeng makatulong sa iyong problema. Nung una pa nung ginagamit natin ay saline solution. Yung tatawag natin na rock salt with lemon and hot water. Pag pinagsama mo yan, aba, ay didumi ka pa rin. Giginhawa pa rin ang dito. Kaya kailangan po natin, pero pabala kailangan natin na ano, maglabat iba, inima. Talagyan ng bag sa yung inima, talagyan ng tubigyan na maligam-gam, and then, pwede nilagang bayabas, ano mo, inima, coffee, inima, pwede po yan. Tunayan mo yung kapi, yung kaping barako, sa tubig yung maligam-gam, at ilagay na sa inima bag. Isak-sak mo yung sakwet ngayon doon, yung, ano, horse, no? Pag naubos yung laman ng inima bag, nakita mo, dudumi na po yan. Yung isang pasyente ko, anong nangyari sa ultrasound niya? Yung kanyang bituka, namulupot na, nagbuhol-buhol na. No choice ang doktor gagawin, operation. Pero nung pumunta sa atin, anong ginawa natin? Ay, magkita ng tubig. Ibabalik natin ang bituka na namulupot na. Parang ako, diba? Pag yung kasi namulupot, lagi mo ng kuha ng tubig yan. Nagkipi siya, bubuka, dulubuli siya. Doon yung pumutuwa ng tao. Kaya, tayo natin eh, anong dapat gawin? Mayroon pong iba't ibang pamamaraan na dapat gawin. Kaya nga sabi natin, tuklasin natin. Anong dapat gawin? Mag-undergo ka ng internal cleansing. Pag nalinisan ang bituka mo, tanggal bara, doon nakadikit ng mga dumi doon sa lining ng colon mo, ay dapat mo ilabas mo yan. Itaki mo yan, itain mo yan. So paano kung napakadumi? Yan ang pasangin natin, kailang uminom ka ng easy out. At kung hindi kayo ng easy out, may iba pang paraan, yung labat iba. Kaya nga, umuuso ngayon yung colonic machine na nagpapadumi. Walang pong pinag-iba yan sa labat iba. Water lang isisundot mo sa kwetlo, kapasok sa loob, at pag naubos na yan, bubunutin mo yung post na yun, lalakasama yung tae, lalabas. Ganun po, maganda ang ginagawa po ng by unique alternative health procedure. Ay, imagine ah, yung mostly sa nagkikrising kapa sa yung pasyente ko, kami lang gan, drop. Siyam na bilis na ako nagdubi. Wala namang kinakain. Juices lang naman. Diba? Plus yung balance ko yun, yung king serval, yung asiya, yung jun, yung mga likid na kinagawa natin. At yung limang klase ng prutas, isang kitchen, isang inuman. Ganun po kaganda. Puro ko ng kitchen, ay hindi magbawas tayo ng ibang inumin. O yun po, yung limang prutas sa lahat. Kasi, sabi natin, sa hirap ng buhay, ang hirap pagkaroon ng pera, sabi natin, para magaan, para masaya, para langisa. Hindi mo kayo mag-isa. Pero magharap ka ng katuwang. Maganyan, labi mo na marami kayong magkakasama. Para naglipat bahay ka, no? Yung bahay ko mo na pinapasad, may bayanihan. Doon din po ang sakit. Kung di mo kaya, ang operasyon dahil mahal, edi mag-cleansing ka, edi may choice, di ba? Kasi sa'yo, look, wala akong pera ang gawang kalaki. Sa gusto, sa'yo may paraan. Pero sa ayaw, may dahilan. Ang pera po na hanapan, pwede magbinta, magsala, magmuta, magkontribusyon ang magkakapag-anak, magkakapag-anak. Pero ang kalusugan, hindi mo kayang bilhin at bayaran. Kundi ang nagbubuo ng magandang kalusugan ay ikaw mismo. Kaya sabi natin po sa'yo ma'am, sa yung kinakain, magiging malusog ka. Sa yung kinakain, magiging sakit ka. Kaya yung mga nakaras ngayon, na hindi normal na pagbabawas, dalawang araw, tatlong araw, isang linggo, oh, ayaw mo lagi na magsatagiliran, mag-undergo ka ng cleansing. Mag-isiyawak ka. Ganun po, maganda. Linisin natin ang ano, internal organ. Kasi sabi natin sa iyo, ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapamanicure, nagpapinicure, nagpapots pa, body spa, nagpapabango, naglulusyon. Labas lang po yan. Bumusta ang loob ng katawan. Naman, body spa mo na ba yan? Namanicure na ba yan? Wala naman po po yan. Diba? Hmm. Kasi siya, pag nagpamanicure ka, kukulang na linisan ng manicure sa hindi buong katawan. Naligo ka, nagsabong ka, labas lang. Bumusta ang loob ng katawan mo? Nalinisan mo na ba yan? Niminsan, hindi pa. Mula pagkabaka, nag-cleansing ka na ba? Hindi pa. Yan ang magkasabihan tayo. Life begin at the age of 40. Pagtong-tong mo ng 40, doon mo na maranasan ang iba't ibang uri po ng karamdaman. Ay, iba na din, wala pang 40. Yung pasyente ko tinanggalan, 16 years old, from San Mateo, grade 12. Bakit ang pagkain ay puro ano? Ano lang, all the lang, food panda. Milk, soft drinks, halo-halo, ice cream. Instead na magbukudyos, magsusoft drinks. O kaya milk. Nakita niyo, tingnan niyo, search niyo, ano ang maging effect ng milk tea sa katawan ng bata? Kaya sila milk tea, dapat po ay more on natural water, alkaline water, buko juice, yan ang kailangan, hindi po milk tea, hindi po soft drinks, ang ipainom, ipabahon sa inyong anak. Pero kung niliwasan ka, minsan-minsan, once in a blue moon, once a month, okay lang. Pero kung everyday yung ginagawa, maaga po masisira ang iyong kalusugan. Wala ibang magsisisi, ikaw din wala ibang pahirapan, ikaw din naman. Huwag mong sabihin, Daddy, Mami, Ate, tayo. Tayo ng Ama, Anak, bakit Ate tayo sa high blood ko? Ate tayo sa diabetes ko? Ate, hatian niyo tayo sa, ano, sa colon cancer ko? Hindi po pwedeng ganun. Kaya sabi natin, kung sino naglabag sa batas pang kalusugan, siya po ang kararusahan. At walang eksepsyon sa mga sinyo. Mayaman, mahirap, bata, matanda, may asawa man wala, lalago binata, maganda o pangit. Lahat po tinatamaan yan ng, ano, ng colon cancer. Pag hindi mo na maintain ang magandang pagbabawas, mahihirapan ka na magbawas, parang tayo na kambing, mariliit, mayarap ilabas, kunti-kunti. Gusto mong magdumi, pero ang lumalabas, hangin, walang kasamang sulit. Yan po, mag-isip ka lang. Yan yung time na mag-undergo ka ng crazy. Punta kanya po, ilikod, Dr. Oliver Sonyo. Sa ating pong cellphone number, ito po ibigay ko sa inyo. Kaya sabi natin, mapalad po ang nagtatarong kaysa nagmamarunong. Baka yung mabudol na pagtanungan mo, wala lamang karanasan, wala lamang kaalaman. Kaya dapat matanong ka, eksperyensyado, nag-aral. Ang ating po smart, 0939-566-3708. At yung ating globe, 0917-8874-581. Yan po yung ating group, no? So, ulitin ko, ha? Take note, kuha naman Lakes, Raquel, Wolfin, Cellphone, i-save ang ating number. Para anytime na meron kayong gustong itanong, pwede kayong tumawag o mag-fix yung likod, babasahin natin nun nila. Anong katanungan? Hanggat may oras pa tayo. Ulitin ko po ang ating pong blog, 0917-8874-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. So you can contact sa inyong likod, Dr. Lemuel Sorgo, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner, ang siyang katuwang nyo, patuloy yung aga sa inyo pagdating po sa kalusugan. Okay, para sa mga naisa, makipag-iskigal kayo, tumawag kayo, kailan kayo available? Makapon, bago punta, Dok, nandiyan ka ba sa clinic? Yes, andito po sa kawayan. Ako dyan na. Pero ngayon, ayong likod, andito ngayon sa San Diego. Kasi nga, yung isang pasyente natin na galing lang Ilagan, sa baryo pa ang layo. Nakiusap na, pwede bang doon lang na siya sa kawin ng cleansing? O sige, pupampahan kita dyan. Ako mismo mag-cleansing siya. At very successful. Nilabas niya ang lahat ng dumi na naka-inbox kanyang dito ka through natural na pamaraan. Saan ka pa? Wala ka so. Paano ngayon? Yung sakit ng baywa niya, natanggal, sakit ng sumuro, sakit ng tagiliran. It's so normal na. Yan po yung blessing ng Panginoon sa inyo. Na natulungan kayo sa mga natural na pamara na ginagamit niya. Sabi nga po, kung ang Panginoong Jesus Cristo na nalito sa lupa, anong gamit niya? Gumamit siya ng instrumento. Ako like at Diyos siya, pwede niyang gawin niya na isang salita lang, gagaling ang isang tao. Ginawa niya yun, di ba? Pero gumamit din siya ng instrumento. Anong ginamit niya sa bulan? Buwasan ang lupa, binasaan niya, at itinapal sa mata ng bulan. Yun yung material na ginawa niya. At ano sabi niya? Maghilamos ka at ikaw ay makakita. Paano kung yung bulag hindi sumunod, hindi naniwala, hindi yun makakita. Pero kailangan na talaga dito ay ang pananampalataya, panalangin, pagtutulungan. Kaya may kasabihan tayo, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kita mo yung isang babae na inaagasan ng dugo, ilang taon na lumilipas. Ang kanyang paniniwala, pananampalataya, makahawak lang ako sa laylayan ng langit ng Panginoon. Gagaling ako. At nung nakalapit siya, nakahawak ko siya. It's a miracle. Lumaling ang babae niya. So, kayong mga tagapakinig, kailangan natin ng determination at saka self-control. Dahil naramdaman na kayo noon, isa siyang kanyang kapangyarihan. Mayroong humipo sa akin. Anong sabi ng malagad? Sa dami ng tao, maaari ka talagang masagi o mahipo. Kanya, hindi. Special ang pagkahipo niyo. With faith. At nang kita niya, sabi niya sa wife, ikaw ay bumangon at mula ngayon hindi ka na magpapasala. Di ba? Kasi nagsisingo ba eh. Sana, kaya nga sabi natin, once na nakita mo, maganda, narinig mo, application na kailangan mo, in-apply mo, huwag mo nang balikan yung dahilan ng pagkaroon mo ng colon cancer. Yung hindi mo normal na pagbabawas. Yung mga tulad na may diabetes, may arthritis, ang sarap po ng mga pagkain na dapat ang dalim. Kasi yung regasin mo, siyempre, kailang iwasan, tanggalin mo sa life mo. Ang sugpo, talaba, pahong, alimango, susu, talaka, luxury, yung laman loob, papaitan. Lahat ng klase ng kapnika, kung pag-andal ko sa akin, lahat yung tatagalin mo siya. Ang pagkain mong inabraw, sinabaw, pero awag kiwago mo ang inabraw. Konting asin lang, konting mushroom ganyo, ay masarap na. Oo. Tanong nito. Ay, look, di ba magpapamata sa uric acid ang uong? Binawalan ko ko sa akin. Ay, bakit yung laman doon hindi binawal sa'yo? Yung uong binawal, yung papayitan hindi binawal. Yung mga seafood hindi binawal. Ay, pwede naman na po akong kumain doon kasi meron na akong damot. yan ang maling mga kasagutan. Paano po na ka nang pambili ng gamot mo? Hindi gamot yan eh. Ininom mo. Pain reliever. Tanggalan yung character, yung sakit mo, nandiyan na natin. And the fuck you mean? Mag-cleansing ka. Basta uminom ka ng Grand Marshall, ng calcium, magnesium. Ginhawa yan. Pero kung in tuloy kang kumakain ng mabawal, umiinom ka ng green muscle, hindi matatanggal yung hirap ko. Bakit? Hindi mo tinatanggal ang pinagmulan ng sakit mo. Kaya para sa akin, kapag tanungin mo, that is sa lahat, mag-undergo ka ng cleansing. Pero ating time, kapag salaman, parang salamat po siyang lahat sa pakikinig sa ating programa. Paalamang kang kalasugan, bukas umuli, sa hanggat ng oras sa Tempiram. Parang salamat po sa DWDY, Truth Radio Santiago, Life Radio, Northern Luzon, Magic It and Quiet. Ngayon likod, Dr. Lengel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. At huwag niyo, katuloy yung agapin niyo, palitin po sa talusugan. Sa pagkasang natin, Ma'am Sir, wala pong ibang ikatamasan ang kalusugan, ikaw mismo. At wala rin mang pahirapan kung hindi mo susundin ang batas ng kalusugan, ikaw din naman, hindi po yung kapitbahay. Kaya, Ma'am Sir, ang ating sabihan, health is wealth, health is better found of cure. If you're lonely, no doctor can cure. But if you're tightly, you don't need a doctor. Pag nagkamali ka sa pagpili ng pagkain, ay walang sinumang doktor na makapagpagaling. Pero kung tama po ating kakainin, tama po ating inumin, darating mo pa na hindi ka na mangailangan ng sinumang doktor. Ano sa Delhi Procopes? One of the famous philosophers, father of medicine, let your food be your medicine and your medicine beautiful. May mga mga tayo pagkain. Eh, nagsabing sermon, may pagkain ka na, may kamot na ka. Maraming salamat. God bless. Sa inyo po nga.
1: Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli!
2: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of the KBP. Good morning, it's now 6 o'clock. This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Today's the mix, the mix.
3: Today's the mix. 97.7.
4: Where we play your music your way.

0: Believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: GTX 500 Health Alert! Kasama si Doc June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert! GTX 500.
3: Lumalabo na ba ang paningin mo? Hirap na sa pagbasa?
2: Huwag nang antayin lumala pa. Ang DTX 500 agad para labanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. DTX 500. Pampalinaw ng mata. DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng DTX 500. Ang kapsula na nagtataglay ng napakataas na urak value na tumutulong linisin ang ating katawan at maiwasan ang maraming karamdaman. Uling nagbabalik po ang iyong lingkod, Doc June Alcizar, para maghahatid na naman ng bagong pag-asa, lalong-lalo na sa makabayan natin na matagal nang nagtitiis ng kanilang mga iniindang mga karamdaman. Lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa araw na ito, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan bilang patunay at patutuo kung gaano nakakatulong ang DTX 500 sa mga problemang pangkalusugan na kung saan meron pong pananakit ng katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert!
5: Magandang araw po. Ako po si Rosalina Hernandez. Ito po ako nakatira sa DM Road, San Manuel, Puerto Princesa. Ako po ay gumagamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, DTX 500, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito, DTX 500. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX.
2: DTX 500 Health Alert!
4: Yan ang po, mga kaibigan, ng isang live interview sa ating isang kababayan na nakabinipisyo kung gaano katotoo at kaepektibo ang DTX 500 na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar kung saan meron pong mga pananakit sa katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500. Dahil po, mga kaibigan, ang DTX 500 ay meron pong de-sugared sugar cane o sugar cane na tinanggalan ng asukal at kinuha ang napakataas na antioxidant na nakakatulong para tanggalin ang inflammation dahil isa itong napakalakas na anti-inflammatory. At according pa nga sa malalim na pag-aaral ng ating mga eksperto, hindi lang pananakit ang tinatanggal. Kapag ikaw ay uminom ng DTX 500, tinatanggal pa ang pamamaga, pamumula at lalong-lalo na ang pananakit. Dahil po, nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang de-sugared sugar cane na nasa DTX 500 ay merong tagline na napakataas na analgesic properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit. At nagtataglay din ito ng anti-hyperglycemic properties na tumutulong upang pababain ang glucose level. Kaya po, sumakabayan po natin dyan na matagal nang nagdadala ng mga pananakit sa kasukasuhan, katawan, ito ang kapsula ang dapat subukan mo. DTX 500, ang super antioxidant capsule na tumutulong para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. DTX 500, mabibili na po yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. at para po sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng alkaline na vitamin C, ang Mighty C. At huwag kalimutan, kung healthy na kape naman ang iyong hinahanap, ang kape na habang ikaw ay umiinom, hindi lang nagbibigay ng mga nutrients, naglilinis pa ng katawan. DTX Herbal Coffee. Ang DTX 500, DTX Herbal Coffee at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500, ang pag-inom ng anak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman at DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. At DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
8: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
9: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
8: 24 po.
9: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
8: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
9: Oo.
8: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, kutaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
9: Oo.
8: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda ano, sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee for

0: ng maaga
1: para sa eskwela.
0: Focus sa lessons at school activities.
1: Habol sa playtime with friends.
0: Ang gawing kayang gawin ng mga bata
1: dahil likas sa kanila ang creativity at energy.
0: Kaya importanteng may kaagapay silang
1: vitamin food supplement
0: araw-araw.
2: With proper diet and exercise, supportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
3: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
5: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan na.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Sedeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, the Sedeco Memorial Homes and Chapel, the Sedeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sedeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sedeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sedeco Rice, the Sedeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sedeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: GTX 500!
5: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha?
4: Madalas nangihina at nagkakasakit.
5: Baka kulang ka sa antioxidant.
4: Mag-GTX 500 ka
5: para hindi maging sakitin
4: at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa.
5: GTX 500! Araw-araw,
4: bibili sa mga butika.
5: GTX 500!
6: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
5: GTX 500!
4: Bibili sa mga butika.
5: GTX 500!

magandang morning. Welcome po sa ating programang The Wake Up Call. This is your DJ on board. Very sweet and very lovable, this jockey. Yes, it's me. It's DJ Barry. Ang ating pong oras, 6:47 na po ng umaga. And today is Thursday. Yes, it's July 30, 2026. Napakabilis ng araw, mga kaibigan. Bukas, tapos na naman po ang buwan ng Hulyo. Ganon kabilis. Kaloka. Hello po sa lahat ng bagong gising. Good morning po sa inyo. Hello din po sa lahat ng kanina pagising. Lalo na yung mga kailangan na bumangon ng maaga. Hello po sa inyo. Magandang umaga. Sa mga cook natin dyan sa bahay na pagka-cook ka naman talaga, kailangan mong gumising ng maaga, di ba? Tapos magre-reklamo pa yung kakain. Gigigil ako pag gano'n. Hello po sa lahat na nag-uumagahan sa mga oras na ito. Ano po ang ating inuulam? Ano po ang ating breakfast? Pero yung mga ano, pagka umaga, hindi sila mahilig mag-rise. So, yung ano lang, basta mabigat lang din sa channel, kaya coffee. Nasanay na kasi, di ba? Huwag naman yun, kung anong trip nyo sa buhay. Kung saan kayo masaya. Go! Sa mga gusto pong magparamdam po sa atin, bukas ang ating tanggapan, 0936-322-6700. 0936-322-6700. Pwede rin po mag-message sa page ko. DJ Berry po, as in Strawberry. Hanapin nyo lamang sa inyong mga Facebook account. Okay, napakadali lamang pong hanapin. DJ Berry sa inyong mga Facebook account. Berry as in Strawberry. Okay, hintayin ko ang inyong mga pagbati, mga kaibigan, mga kapatid. Diyan lamang po kayo, magbabalik po ako maya-maya lamang. Muli po, ito po ang inyong lingkod, DJ Barry.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap. Super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
3: Kape na.
2: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay mahalaga.
4: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, Number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.

0: 500. Bibili sa mga butik. 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butik.
2: Mega morning, kada kayo manan apo adumdumeg. Yun, oras manan. Tayo programa tayo usapang mega. Sagot ti Mega Sardine. Siyempre, no sardinas ti pagsasaritaan, alam na des. Ha? I Mega Sardines muna. Yan, sigurado pa ya presko. Kinaimas tinagyan. Iti tunggal lata ti Mega Sardines. Ha? Super sariwa, super sarap. Ako na ni Coco Martin. Ako na pa'y a superfood. Manipod iti Medical Wellness Association. O saan ka pa? Ha? Kung sardinas din lang ang hanap mo, alam mo na. Huwag nang humanap ng iba. Mega Sardines ka na. Yan ha. Nabak ng pa'y sustansya kasi iti protina. Calcium para iti ngipin kentulang. Kain omega 3 para iti puso. Yan. Tapno healthy ako na yung iti puso tayo. Gapo iti benepisyo ti omega 3. Oh, na yan. Speaking of puso, kakabsat ha. Ito may inihanda tayong health tips para maiwasan natin ang sakit sa puso. Yan, kanayon kumutapo rin tangay palpalagit ka na kayo, ha? Oh, kasta nga, dasakit ti puso yo. Eh, amuyo mo ten, kadwa na Pilipino, adoti, adasakit na iti puso. Gapo dahi ta iti lifestyle, or tay, makon ko na nga, mana-mana, di ba? Narigat pa yung no, sumro, when no, kung kunada nga, atake, na oh, nagasat no malasatam ti umuna ngem agsasaro no daytan no adda sakit yo iti puso di ba oh diyan yung madamdamak nagadutita dagiti makunkuna nga day makardiac arrest diyan di ba na high blood kunada kasto inilakay nga ko ani bagay ko na high blood na minsan nako sungan mo high blood yo dayto ya ti health tips ko itang aldaw dayto ikat palagip lang met minusaan nagitay kumbaga kanayunan yan nga tips umuna taytoy walk means magna yan maglakad-lakad o kaya walk at least 30 minutes a day minusaan ag exercise yan 30 minutes nga ag-exercise ka, mabalinday tayo. Ito importante, gling at kapasit. Yan, tapno mawatwat ti bagbagiyo. Yun mayat, ti panag-circulate, ti dara, iti entero, abagi. Ito, number 2. Eat more fruits and vegetables. Yun, kasapulan ti bagiday ta kakabsat. Sabali lang, no, ada prutas. Kaya natin, ngayon tayo kang kanan, iti inaldaw. Yan, saan nga puro karne? Nagitay na bulalo. Nako po, ino saan? Nagitay na crispy pata. Nagtataba. Wilitsyon, data. Iwas-iwas. Naimas, nagitang iwas-iwas. Kumbaga, ilimit. Okay, number 3. Dito yan. Nagitay managpayob-yob. Avoid smoking. Yan, nang nangruna no high blood ka. Ang sigarilyo ka pa'y, nako, nasdo ka. Minusan, uminom ka ti arak. Nako, nagitay sulpeng. Nang sigarilyo kayo, madayo kayo. Saan nga iti unag tibalay, minusan iti adong atataw. Ha? Tamuyo, dahi ta 9 second, smoke ako na. Ha? Makapadagas mo, dahi ta asok na. Kadagiti makalang up, especially no, at daubing. Yan, dayo yo. Oray man ibusom tayo may sakaha, iti manulang ang minuto, basta umadayo ka, okay? Ngayon nagitay the high blood na avoid smoking. Ayan. Number 4, dahito yung may. Nagigijay puy-puyat. Sleep 7 to 8 hours every night. Ayan. Dapat nasa 7 to 8 hours ti panaturbyo. Oras ti panaturog, okay? Dapat iwasan ti agpuyat. Namuyo, 99%. Ayan. Gaya man, kadagiti agpuy-puyat itang panawin. Katga po iti. Amudan, cellphone. Oh, dadagas nga epekto na dahi takakabsat, ha? Iti salunat. Nang nangrona, kadagi yung ubing. Yan, iti, ditanay, epekto na dahi takapo. Iti utak da. Imbis nga makaturturog da, nawan. Talaga nga, parigrik taon na iti, dahi tanay panagayayam da cellphone. And of course, dayay, vibration pa, okay? Dahi tayo pa, limit processed food and added sugars. Nakaw. Number 6, manage stress. Uy, aduabanag si pakai-stressan. Ngayon, dapat amuyo nga i-manage. Huwag dibdibin. Yan. Humanap ng solusyon. At ay number 7, maintain health weight. Ayan, healthy weight. Dapat balanced diet, mga kamega. Number 8, agpa-check up iti regular. Kasi blood test. Yan, kailangan po yan. Ganyan ay cholesterol. Yan. Drink enough water every day. Mga 8 of glass of water. Yan. Ito, yung number 10, check high blood pressure regularly. Yan. Ito yun, ito yung magkatatay. Number 11, limit alcohol. Yan, nung nalabas ay makapadagas daytan. Okay. Ha? Paypayapay iti oras ko. Ay, okay. Ito isang paalala lamang ko, no? Sa inyong lahat. Sagot ti Mega Sardines para sa ating dagdag kaalaman. Iba na ang may alam ko na nga Ruben, di ba? Sige, ito ay hatid ng Mega Sardines. Ado ti pagpilian yung variants kakabsat, ha? Mega Sardines in tomato sauce, Mega Sardines in tomato sauce with chili, Mega Corn Sardines, Mega Spanish style sardines, Mega Sardines in natural oil can, Gepay Mega Tuna, Mega Fried Sardines with Tausi can, Mega Fried Sardines hot and spicy. Yan, laglagipan kakabsat. Mega Sardines, lang ti kalakaan, kaimasan, gan kasadiwaan. Nga daan pa'y sustansya, nga ipaay na iti bagis. Mega Sardines, super sariwa, super sarap. Magatang yung kadagiti suki yung grocery and supermarket. Ito'y luglugar tayo. Aladyas niya, ginamanan ka barangay, karuba, kabalay mga kamega. Ito'y gayam yung manong yung Jerry Ipak. Naimbag nga panagsaad na iti tunggal maysa.
0: Wakey, wakey, rise and shine.
3: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey.

That was Hips Don't Lie by Shakira. And that song was brought to us by Paudi Arco, Balik Sigla, Balik PDA, and Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Good morning, everyone. Welcome back to my program, The Wake Up Call. Ito pa rin po ang inyong DJ. Very sweet and very lovable, this jockey. Yes, it's me. It's DJ Barry. 7:21 na po ng umaga and today is Thursday. It's July 30, 2026. Hello to all sweethearts out there na kalalabas lang ng kanilang mga tahanan para pumasok sa kanilang mga work, para maghatid ng mga estudyante. And sa mga pauwi naman, good morning din sa inyo. Lalo na yung mga nag-night shift. Ayan, hello. Ingat sa pagmamaneho, ah. Medyo nakakantok pa naman pag gantong oras. Mag-ingat po tayo sa ating pag-drive. And hello po sa lahat ng mga tinatamad bumangon. Kasi nga, napakalamig ng panahon. Napakasarap matulog. Ang hirap iwan ng kumot at unan. Para ka bang kinakausap, ano? Sinasabi, matulog ka lang. Ah, ganong eksen. Ang hirap pa naman labanan ng ganon. Diba? Para ka bang minamagnet? Hello po sa inyong lahat. Ayan, para hindi ka masyadong lamigin, magpainit ang tiyan, magkape, magcoffee, maggatas, kung ano mang trip mo sa buhay. Pero kung hindi ka pwede sa mga yan, huwag mo nang gawin. Magtsaa ka na lang, mas safe or mag-green tea. Wow. Napaka-sosyal. Okay, I'll be back. Diyan lamang po kayo. Magbabalik po ang inyong lingkod. Muli po ito po sa DJ Barry. Dito lamang po sa Sweet 97.7 FM. Today's Best Mix.

0: Good morning, Checker Time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa, kaya halika na

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
2: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
3: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
4: I am 74 years old.
5: Mga kwento ng pag-asa.
6: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
7: Hindi na ako next year.
8: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
5: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
9: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, isa pa akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX Trico. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, yung ma-extend na extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako nun mga 3 beses or 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker kasi kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Yung time na inaabuso ko siya to fix my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor o yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami nun sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nag-happy, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gam. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So umiinom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So, yun din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpa-sir, hindi ako makausap. Habang ngayon continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-green yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap ko yun. Just

0: tray ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos, hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po akong sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo, sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, ba't ito nagtuloy-tuloy na yung whitening naman, di ba? So, yun po, ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
1: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
2: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guard C Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Guard C Plus with zinc capsule.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Joanna. Isa

Dinas na super sariwa. Super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa. Super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines. Sardines mo na! Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarkets sa inyong lugar.